sul kifli ñi diko wax sel kifli waye dal sal kifli mom la yalla yoni mom sal kifli momen turum ñew ne ñaari yoon ci alquran wa ismaila wa idrisa wa sal kifli kullun minas sabirin kon ci lañu xamne ndake yonent bi ak muñ kat la won ndax yalla moko lim ba nak bolé ko ci muñ kay yi waskur ismaila wal yasaha wa sal kifli wa kullun minal ahyari kon mom dafa bokku ci tanne fi mom sal kifli mi ñi diko wax sul kifli ñi diko wax sil kifli waye lu ci manam turum bu ndeuk mom bisulat don ayubay bayam yalla may nako yit lo xamne moy ko ñu bari ci yonante yi bu ñu deme ci yenn bind kat yi dañuy wax ne sul kifli de ñi ngi tudon bisu ibnu ayub sabir ayub am muñ kat la won am na doomi muñ kat bahasahu allah ta'ala ba'da abihi rasulan ila ardi rum wa amanu bihi wa saddaquhu wa tabauhu biko yalla yonne ci xet wo nga xamna fa la bayam dekkon juddo fa yaro fa bu joge fa yalla yonni ko fa muy rom bi mu dikke dafa fekkon ne wa rom yoy ñom yalla tagat won na len waye dafa dik ñu gën ko deggal gën ko gëm wolu ko and ak mom kon mom bi mu ñewé rek dafa woté ñu dal dikoy nangul ci sasa motax mu ne saddaquhu deggal nañu ko muy gëm nañ ko wa tabauhu bonopi dal dikoy top yalla dal len di digal ne len nak na ngeen jihad ñi nga xamne ñoy noni l'islam yi won len ginaaw ngeen top limu len di digal tay modu limu len di tare bu ngeen ko defé na ngeen tassante ak sama tawfiix sama dimbal ak sama yermane ñi dal di wax sal kif li momu neko ñun de gem nañ la deggal nañ la gem nañ yalla wolu nañ ko suni noni dañ len di gaday nga xamne ñu di oppon ci romeya te ñu andon ak sal kif li momu ñu ne ko waye day dañu bëgg nak nga ñaanal ñu sa borom ñaan go xamne dañ koy sakku ci mom ñu ne ko ya bisri inna nuhibul hayat wa nukrihul mamat ñu ne dañu bëgg dund rek duñ dé dund ko sax dak dal lañ bëgg rek baña dé wa ma salika nukrihu an nuhsi Allahu ta'ala wa rasulihi dañu bëgg it nga ñaanal ñu yalla mu defal ñu ñu bañ ko moy benn yoon ndax boko ñaané bu ko dogalé duñ ko moy tay duñ faat kon ñom ñaan gu reey la ñaan bisru ndax dañ ko wax ne ko ñun gëm nañ la wolu nañ la gëm nañ ne yalla lu yoni te gëm nañ ne yalla tereewul dara xam nañ ni nak setan dafa am doole te ñu bëgg dund lañ ragalu de te ñu bëggoon yow mi nga xam ne ya dox suñu digënté ak suñu borom nga ñaanal ñuko ne ko ñi de dañoo bëgg dund te duñ de lu dalé na neex nga waxal ñu sa borom ne ko mom day dañoo bëgg mu defal ñi ñi diko top ta bañ ko may biñ ko waxé lolou fa qala lahum bisru bis daf len wax né laqad sa'altumuni asiman yen day ñaan ngeen ma mbir mu reuy mo xamné xam ngeen ne mënu mako waye ñaan gi rek la man kon ma ñaan len sama borom suma innahu qama wa salla wa da'a mu dal dem dal di taxaw julli dal di ñaan boromam ne ko ya ilahi amartani bi tablighi risalati fa ballaqtuha yow day yamu yoni gemo jot li la li nga soxla ci sa jam ñi bima yonne it ni nga mako sante la ko defé ñom it dañ ma yoni wat ci yow ta xam na ni liñu ma yoni sax nak ya mako gëna xam waye jotli rek moma war kon ginaa bima jotlé liñu ma yoni ci ñom ba nopi dama lay jotli liñu ma yoni ci yow dan nako yow day yalla jama bind ta xam nga ni o ma dara lu sama jëm ji te luma ci am ya mako jox te ñom ñaan nañ ma mbir mo xamne day o mako neenañ dañu bëgg dund rek te dé ludul ñom ñoo dem ba soxla wo faatu rek ñu doora faatu te ne itam dañu bëgg nga ñaanal leen buñ la moy duñ ma moy man mi nga xamne man nga yoni ci ñom yalla daadi wax bisur ne ko seen ñaan gogu day deg na ko waye dañu xamne man yalla teliwuma dara kon na leen leer na nangul na leen seen ñaan gogu dina leen bayyi ñu dund bam sopp leen ma door leen faat dina leen dimbali ba duñ ma moy duñ la moy kon bo dematé ci ñom neleen seen borom day nanguna seenum ñaan bisru da dem dal leen di wo ba ñew mu ne leen yalla day neena nanguna li ngeen ko doon ñaan kon bis naka tay kenn ci yeen dootut faatu ñu na dafa yitté wo rek faatu te kenn ci yeen itam
du moy yalla.

du may ab yonentem ñi dal di contane dal di koy sante sante yalla di wétal yalla di dund ci mbir mom yalla yépp dal leen di défal barké bo xamné sinu mbir foko tak wessu nako ñuy jur rek dëkk ba bari nit waye kën du fatu magat ñak gona ñak bari ci dëkk ba lool ñuy dund dir bu yagg dëkk ba dem ba lepp luñ am ci dund rek ñu ko fuf ta duñ suur ab bekkor dal leen di dal ngir bari way nit ñafa ne ñoo upp dundu ba gëm nañ yalla ragal nañ ko wolul nañ ko bari nañ lool foko tak mu wess ko ndax neenañ ba woon mujjoon nañ ñoo uppon ci suuf si ab dundu manki leen dañ ka ngut je fu nek rek nek yalla mom sa yo ko ñaané rek sam xel lam daj rek ngay ñaan waye dina am loxna du fa yeggi nek ñom bañ koy ñaan yalla xamu ñu ne woon ma neena jural li bi len bir mi jaxale ñu daldi dem illa jaat bisru ne ko ñun de dañ la ñaanon nga ñaanal ñu sa borom waye gis nañ ne la ñu ñaanalon de nangu nak ndax ay ati ata ngi ni kenn ci ñun wopput faatu won waye ñun de ab dundu lañ manki ñu bëggoon nak dundu bobu ñu manki ñu laaj la ba xam lan moy sabab bi bisru xamal leen na leen yeen de seen dundu bi mo bari seen jurum yit sakkan mo waral ngeen dem ba fim toll ni yeen ëpp li ngeen warono dundé mo tax lu ngeen dundé jafé len ciona bi yépp seen dundu bu yagg ba len ko yobé xana xamu len ni nit ñi bu ñu doon faatu ñi di dundat ñi di faatu dinañ dem ba luñu lek dalañu té aw luñu naan ndax dañu fekkante té bu démé bu yagg suuf ci day xat kon ray bi nga xamné mo tax yalla di ray jamm mom mo xam li tax mu len di ray ndax bu fekké dalañ fi bayyi rek xataay bobu dina dem ba dalañu ni jurot ay jafé jafé ci seenu dundu ñu ne ko budé mbir mi rakay delu wat ta yalla nga ne ko ñoko ko ñaanon ñun day bayyi nañ ko sun bop nako xol lu ko neex mu koy def ci ñun kon sun dund ak sun dé nako tek ci ciobarem rek kum bëgg jël na la jël te bu lay jël na la yëram bisru dal di julli wat talal ay loxom dal di ñaan yalla ne ko yow dé yalla yaama yoni won ci sa jam ñi ñu yabal ma ci yow dal di lay ñaan sa yeur mané taxna nangul nga len ñaan gogui nga xamne mom lañ la doon ñaan waye ñom day dem nañ ba gis na ñaan giñ len ñaan dalen na muju jural ab ciona mi ne dañu bëgg jaar seen ñaan gogui nek ut bëti ko baye ko sa ciobare yaay xol lu la neex nga def ko ci ñom yalla daal len di nangul lolé daal niko bo démé day xamal len na len sam tanef mo gën seenu tan lima len tanal day moy dund ak dé mo gën fuuf ci ñom yu dund baña dé nañ fexé ba saay ñu dé rek tassanté ak sama yërmane ndax man yalla sama yërmane dafa daj suuf ak asaman ñu daldi contane daldi ñew waye bi nga xamantene bisru ñaar leen lo rek ñi mujj nak ñu bari ci ñoom di dé ak ñeen di judduat yalla tégaat leen jubanti leen ñu nekkat ci yoon wowe waye ñoom it seen ñaan gog nga xamne mom lañ ñaanon yalla nga xamne dawu ñu ko moy non lañ ko continuer di dund seen dund ba fat boba nekkon ci rom kon sal kif li mujju na nek fofé di len wo ba dundam tollon ci téméré at yu manki juroom mu daldi faatu mom sal kif li mom nga xamné giif limi woti gennut sam gog fala nek fala woyete nit ñi dal di koy gëm wonu ko deggal ko kenn daw ko may ñoñu xamné ñom la doon woyit nak mu daldi faatu ci atam yoy nga xamné mi ngi tollu ci téméré at yu xamné mi ngi manki juroom kon mom dundu na 95 ans mo appelé wajurom wo wéré tollé ci ñaari at rek ci ak dundam koku moy sal kefli ñu ñew ci

ci dawlatu khulafa'ir rasidin manam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama yalla da koy yoni ngir mu won ni begal len hop len gindi len tek len ci yoon wi dir li sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nek na du deñ mukk ci di len xamal ne yalla ko yoni te du fi sax yalla rek moy ki ñi jaamu mom mo fi dess waye kenen ku dul yalla yi da fi joge rek ndax mom mi du yonent bi nga xamne mo fi ñeuk waye itam nak du yonent bi nga xamne day sax rek ci ko suuf yalla kon moy aji dundu ji waye ñen ñi fi nek ñep dañ fi jaar rek yalla kon sayyidina muhammad duggal nako ci seen bop yi ba ñoom ñep nak ñu xamone ne du fi sax xana kay len rek len di bet dañu jappona day dundu ay junni at ak ay témiri témiri at sayyidina muhammad day bi mi wote mi ngi tollu ci ñeen fukki at kon mom bi mi nek ab yonent ñeen fukki at lako fekk mom diirub limu wote itam wax na ne mi ngi tollu ci ñaar fukki at ak ñett fukki at yak ben ci makka fukki at ak ñaar ci madinatul munawwara bo bolé ak dundam yépp mi ngi tollu ci juroom ben fukki at ak ñett mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kër bi nga xamanteni nak wacc na ab liggey ñi nga xamne ñom la fi bayyi nan lañ wara def ndax dañu wara yamale mbir ma fofé wala dañu wara doxal ba ñepp man ci jot motax buñu démé ci tarikhul islam dañ ca wax ni kana sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ra'su jama'atul islamiyyah yahdiha fi umuri diniha wa yudabbiru laha umur dunyaha ñu né sayyidina muhammad day moy ki nekkon jital julit ñi ndax mo fi taxawal l'islam ji wo len xëc leen ñoom ñëpp bañ dikk mo leen fi ñuy jaar won leen li tax yalla yoni ko mu leen daan yé ci seen walu aduna bañ mëna jaxaso ku ne te duñ ci loré duñ ci loru waye mbidum alakhira yi mu yé leen bu ëllëgé duñ rëccu liñ doon def ci aduna ndax yalla bind leen lu ñu jaamu ko jëriñu aduna jëriñu alakhira kon nak fala ma tu fi sayyidina muhammad ahtaja al muslimina illa man yaqum lahum maqam sayyidina muhammad buñ démé ba sayyidina muhammad jugé fi julit ñëpp dañuy dajé soxla wo ko xamanteni daf leen di taxaw taxaway bi leen sayyidina muhammad taxaw ma fi umuri diniya fa li tafsiri aqwal sayyidina muhammad wa a'malihi wa tibyani ma fiha min al hikmati wa sunna wa ma fi umuri dunyawiyya fal iradatu hukumati islamiyyati wal qiyadati bi su'uni al iradati wal qada wal qurub allati kana sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqumu biha ñu ne ñom day bu re ci walu dine ji dañu soxla ku len di indil ay nan len alquran li la wax ci li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam li la wax ci li mbir mi kat li modi atem mbir me le modi atem ci dine ji mo xam ci dem ci walu aduna la mo xam lu dem ci walu alakhirah taxaway bi fi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam taxawal ñom de mom lañ soxla ko xamne mom lañ taxaw gi nam fi sayyidina muhammad juge war rajul la si yakhlufu sayyidina muhammadun fi iradati dawlati ñu soxla won nak ko xamne mom moy taxaw taxaway bobu rek nak yudha al khalifata aw amirul mu'minin bu ko defé ñu woyé ko khalifa wala ñu woyé ko njit bi ni khalifatu rasul lañ soxla wala ki nga xamne mo jité al mu'minin way gëm mi nga xamé te ñoo gëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam sétlan kon ginaaw mom sayidina muhammad dañ ca tan ñent ño xamanteni ni dañu taxaw taxaway bi sayidina muhammad taxé won amuñu te benn soppi ñoñe lañ woyé khulafa'ur rasidin moy ñi nga xamanteni day ñom dañu topone sabilal haqqi wasidhi wal hadlu fasaru ñom de dañu mujju ala min haji sayidina muhammad haulay arba'ati hum abubakar sadiq wa umar ibn khattab wa usman ibn affan wa ali ibn abi talib ñu yitté wo lol ko xamanteni moy wutu sayidina muhammad ñu tan ci ñent ño xamne ni sayidina muhammad daan doxé rek lañuy doxé xam ngeen ne ci jamono sayidina muhammad dafa amat al muhajirin wal ansarin bi yonante bi gaday jugge makka dafa mbolo mom andal waye bimu deme madinatul munawwar dafa am ñu fa fekk ñim andal ñu leen di woy al muhajirin ñam fa fekk ñu leen woy ansarin ñom ñepp nak doon ñu bax lool jup lool nak ñu dal di yitte wo fofu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jugge ana kan mo leen taxaw kenn ku ci nekk nak japp na ci ñom amna goor ñu bax ñu fa nekk ño xamanteni ne mat nañu njit nañ leen tan ndax yonante bi ñaari rek ko fi indi won mubashiran wa nasiran wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nasiran lolou bo dem ci sourate al-furqan aya 56 dam ko ma fek wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiran wa nasiran walakin aksara nas la yahlamuna ci sourate saba day bo demé ci aya 28 da nga fek sunu borom di wax sayyidina muhammad lim ko yone ci nit ñi day moy di len begal di len xop di len gindi waye nak ñi ëpp ci nit ñi amuñu bobu xam xam xam li fi sayyidina muhammad
سيدنا محمد نكون تام رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لولا من كسور الأنبياء ساسات بيم لين دفر با دفر سين جوكو يك سين يرمني def len ci ñom li nga xamanteni mo taxone yalla yoni ko buñ fi joge na kenn ku ci nekk sakku mbir mom setané mom limu yakamti moy bu fi ku bax joge rek mu jema jaxassom njabotam sayyidina muhammad ñeek mu fi joge mom dégasé won na setané ci bir sahaba yoy nga xamanteni ñoo soson ci mom a setan ñemewu len kërak biñ taxawé kenn ku ci nekk bëgg indi sa mbeur ngir nga war ko samp nak mo wotu fi rasulullah xam ngeen ne umar ibn khattab waxna len ne ci sahaba yi la bokon na ci jambar yi nga xamne mason na len waxne setan yi da ko ragalon ba sa yi nga xamanteni jaar na ci mbedd rek setan day musul mbedd momé motax mo ne aradal ansaru an yakuna salika rajulu minhum wa aradal muhajirin an yakuna salika rajulu minhum wa muhajirin dañu bëgg ñu tan ci ñom wa ansar bëgg ñu tan ci ñom khafa umar ibn khattab an yasid ikhtilaf al muslimin fayatakhatalu daha umar ibn khattab abubakar sadiq wa bayahu ala an yakuna khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam waan yata wala amr al muslimin bi amar xole xamne setan mi ngi bëgg am bundu ndax xëccu ba ngi bëgg tamali muy bañ julit ñi juuyo ci seen biir ba histoire difa juddo ta bu boba mën nañu def xare bo xamne ci seen biir lay nekk umar ibn khattab dafa jup dal li jaayante ak abou bakkar sadiq dal di koy def mu nekk khalifa gi niñ nak bañ gisee umar ibn khattab ak dayam amon ci kanam rasulullah ak turu wi bim amon ak ne ko yarante bi wolo won ci bari dan ko doylo ci lu bari dan ko deglu ci bir mbolo mi mbolo won ko ci sas ci mom ñu xol na xamne Umar mi kum jaayante rek mat nga mbeur te Umar mi jaayante nak Abou Bakar li tax Umar jaayante Abou Bakar moy Abou Bakar dafa andon ak yarante bi jekk yarante bi nek yarante bi nek yarante Abou Bakar and ak mom kon bu fi yarante bi joge Abou Bakar man na taxo taxawayam Umar ibn Khattab mom ni la gis ak bra di jaayante ko kera bi Umar ibn Khattab jaayante ak momat ñi ci dess ñepp dañu jaayante ak Abou Bakar Sadiq ndax ponk li sahaba yoy ñom fu passé jaayante ñepp ay nangu ya la ñom Ali ibn Abi Talib ak ñom Usman ibn Affan ñom Umar ibn As Muawiyah Subayru Talhata Abu Ubaida Hamir ibn Jarrah Khalid ibn Walid mbolam jambaari sahaba yi ñom ñepp daal di jaayante ak Abou Bakar Sadiq ci khilafa ga diko nit ñepp dajé ne ko yow lañ jox seeni mbir yow lañ wolo yow lañ bëgg nga taxawal ñu taxaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa def ben khutba jakarlo ñom di wax ak ñom nalen ya ayyuha nas yeen nit ni yeen ñi nga xamne yeen ma tan jital ma day khaddu walita alaykum walastu bi khairikum man day ma len jité waye dur ne ma len gënna dama leena jité rek waye gënuma len in ahsantu fa ahinuni suma rafetale na ngeen ma top wa in asatu fa qawmuni su fekke dama jeng nak na ngeen ma jubanti xamul len li tax ngeen tan ma day moy sakku ci mon ak njub aku len taxaw taxaway yonent bobu sallallahu alaihi wasallam kon sama wortef muy jub te jubal suma jubé nak te jubal na ngeen ma top waye suma démé ba bëgg jangalu rek na ngeen ma joyanti jubanti ma tek ma ci yoon wi mu xamal len ne kep ko xamne dañ la togn ba nga ñew fi ci man xamiwuma borom daraja xamiwuma borom alal xamiwuma borom juddu kep ko fi ñew dal kenn ku ci nekk na la atalé sa ak ma jox lako lool rek mo fi taxatok waye nit mu fi di farfarlo ak kenn nya nga xamne ñofa nekkon nak kenn ku ci nekk sa xel dal di dal ndax ña daan togn dootu ñu nangote togn te ñi nga xamanteni tam ñom ñoy ñi neew ñu doole dañ dal di xam seen bop xamne ki fi nekk mom dafa jup ko te day jubal parce que yene jeng jëm fenn kon moy khutba bi nga xamanteni mom la Abou Bakar Sadiq jëk def bu toge ba tay mu dal leen di waxate ne ngeen ma top li fi ak ma ngi top yalla ci yeen fa in khasaytu la hasayim moy yalla wa rasuluhu ak yonte wa wala ta'ata li alaykum bu leen ma top kon bu len ma top mukk ci aw tour ma ngeen may top ci daraja top len ma ci top gi ma top yalla ak rasulullah li fi ak ma nga ci rek ngelen ci man da fa sama yene mukk wacc yoonu ba may jengal kon julit ñi am nañ khalifa bu bes muy khalifa bu ñeek ginaa bi ñakk rasulullah mi nga xamne jappon nañ ne da fay sax l'islam bi muhammad di wote wuton dong ngir mu nekk digeunte makka ak madina waye da doon wote ngir mu tasaro bu aduna bi fepp joti ca ndax amna ci ay barab yo xamne ubbi won nako yabal fa ay nit jangal len diine ñu fay jangale diine ngir diine ji mëna yaatu ba ku ci nekk diko jallale lool mo doon liggey sayidina muhammad wacc na liggey amna ko wootu ab sahabaam la abou bakkar sadiq la abou bakkar nak wax nañ ne mi ngi juddu ginaabu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam juddo ba am ñaari at ak ñent wër ak fukki fan kon muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mo magi abou bakkar ñaari at ak ñent wër ak fukki fan bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaraw
Abu Bakar Sadeh biko wutu mi ngi tollu ci juroom ben fukki at ak ben mu tok ci khilafa gi lu tollu ci ñaari at kon bo bolé dund Sayyidina Muhammad ak dund Abu Bakar Sadeh suré wuñ ku ci nek juroom ben fukki at ak ñett du ko wessu Sayyidina Muhammad ginaa bi nga xamné ubina l'islam ji ci dekk yu bari ndax makk dekk la won bo xamné waxna len ci jamono yonnati yalla Ibrahim la won yéfer ya ko dekké won ci jamono yonnati yalla Ibrahim biñu tabaxé Kaaba gogo ba nopi ba yéssal ko doj ya nga xamanteni ñoo tassaro won bi Ibrahim noppé day da ko jaxlun fan lay soti ji dojoy suñu borom ci la yamal Sayyidina Jibril mu jël la fa kedd mbolam la fa nekkon ci ay dojé ke xeer mu tassaro wax nañ la fepp fu aw xeer ma sa dal ci aduna bi rek mom lañ tax jakkatay ji kon makka mo jitu Sayyidina Muhammad ndax wax nañ ni Sayyidina Muhammad ma nga juddo ci makka tal mukarrama kon fi la fekk makka waye jibril lim fi nekk lepp yeefere ñoko nekkon ba yalla dogal kërëm mu ubi makka tal mukarrama julli ñi delu fa dal di koy mom muy neegub yalla ba ñi sabbal yalla diko magal Sayyidina Muhammad ñëk muy faatu xada jahasa dafa formé jaysan ab armé li sayri ila sam ngir armé bobu dem sam muy suri li nasri dakhwati ngir ñu yaatal ubitek l'islam ji gindi wa sam jël leen ci ak lendeum ak wa rom ñu romé yi bimu défé lool na mom Sayyidina Muhammad jahala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hezal jaysi bi qiyadati Usama ibn Sayyid ibn Karisa wa kan umru Usama yawma salika 17 sana amna ci jamono jojo genn gune gu gor go xamne dole la amone ak fit ak ngeum ak pass pass ak dogu ni diko wax Usama ibn Sayyid ibn Karisa mom day jamono bo mi ngi tollon ci fukkat ak girom ñaar bi Sayyidina Muhammad formé jaysu bi ba nopi muy armé bi daf ko wax ne ko yow day la def nga nek njital armé bi ngir ngeen bil ma dekk buñu wax suri ta moy sam sam nak waxon na len ko boko topé ma ngi lay delo ci sam domi no dekk la bu yag mom itam bi Sayyidina Muhammad taxawale lolou ñeuk armé bay dem rek fekk na mu faru Abu Bakar nak bim toge kon kana awlum ma fa'alahu lim ñeuk def mom Abu Bakar an wajaha jaysa Usama li fathi sam taqiqan li raqabati rasulullah ngir deggal xemem def yonentama mune len fosu mom mu yene mukk li yarante bi khalaton mbam mu defon ci xelam ngir bëgg ko def ma diko soppi mbam mu diko wutbeuti Abu Bakar nak bi armée bi dem te Usama jité ko daf leena wo digal len ay baat yu bari ngir ni bayiko xel ci xex ba waye bokku na ci xex bobé lam leen wax ne len bu ngeen fa démé day bu leen ray ben jigen bu leen fa ray tam xalé ndax xalé moy ëllëgu réew mom dëkk wala xalé moy ëllëgu jamono te xalé yoy xamaguñ dara amaguñ fenn fuñ bokku man nañu dem buñ mujju dug ci l'islam kon bu len ray ben parental ma gona gu ndaw bokku na te la len Abu Bakar denk mune bu len yak garab ya dem rek di dag tandramay ak di falaxé di yakal nga xamné seen yu neeku ja ndax bis man na ñew kat dekk bobu ngeen ubbi ko mo bokku ci sunu momel te bu fekkone yak nañ ko kon bu boba ñu duñu amal njariñ ñam itam ñu degg bu baax ken Abu Bakar Sadeh wax Abu Bakar da len di ñaanal da len di yabal kon armé bi nga xamné moy armé Usama ibn Sayyid Abu Bakar Sadeh yab nako bolé nako ay nit ñu bari ñinga départ nak fofé ci Madinatu Munawwara wala jëm nak ca dëkk bobé ñuy wax sam ngir wolé ci l'islam ji.

0: bo gesso famu tambale kilifa gu bax amon ko niw dole ni ci keur ga boba place danaka daoud mel ni ni nek neena la man nga ko dag ay metar jay dimbali ko ko sa kar
1: ah waaw waaw
0: way boba daoud demé ni mu demé
1: waaw waaw waaw waaw waaw
0: ci la déparé won te gisse keur yoy ngay seen safiné du kenay mom mur bi yépp diko dag dé wét gu né da am ñuko ñuko géré ño xala ñukoy jay
1: oh
0: ba am ay pinci mit kessa di ko nonu non lañ ko doxale way seigne cheikh di dundé dëkk bi té dundé dëkk bi dafa ma taxtané ndax dina moy xam nga fop lu ñepp bok jox ko abi paré ci lola
1: ngay ko jox abi xawdu kat
0: hein ñu paré ci lola ay nangami ton ci mbalit ña nga daggon seeni maître jox leen ko bayé ko ci barab boba ndëkk magal gay ñew wa dëkk ba ñoo mobiliser seeni moyens and ko ak baye fallé commune bi ak cëpp ko jey japp Touba ci kanam ak Serigne Bek ku ne japp ci def ci seen carton balé ko ba mu set wëcci yëmatuñ te bu magal jallé yow mi ko daggon ñang ko joxon encaisse nga def sa poste yobbu sa njabot ba nga seddo ko yo xam noko mëna défé su magal jallé itam nak la nga fa bayyi ci ay tonni malit yépp wa dëkk baye mobiliser wa diko tonni ak diko saytu wat war ñu xala suñu digëde suñu Touba suñu pass pass ta xamné yenn ni alal jëruko dëkk bi kenn wuru koy jariñu te daw ko jariñ te jaay ay meter ci ab dëkk jox koy jaay kat ñu ba xam bari
1: pourtant ba légui ba
0: légui sa ñew ci lu koy sétal loolu di jariñu dëkk bi te do ko jariñ la loolu cëpp koy def ko ne yaangi jariñu señ bi ay jariñu señ bi te yaangi yaq image dëkk bi yaangi yaqal dëkk bi lo xamni xamoo sax dara
1: pourtant ba légui amna ñuy tafantalo dimbaliko gog nga xamne amna ci ño xamne mënu ñu laaji te ci waxtu wi lañ leen di dajalé yo xamne nangam ak nakam
0: ba légui ñi lor nak légui ñi lor ñi ñi lor
1: parce que fé namu mel kuko gis ko dé deug deug buñ la né li boko waral da melné Mohamed Fab mo doon ko légui Mohamed Fab yaaka daalé yeneen deug bi rek léna ñor allo assalamu alaykum
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa seigne Mohamed
2: akay seigne Cheikh
1: nolé jaar ba
2: nolé jaar ba amar
1: na nga def yak jam
2: mi ngi am jam baax te di len ko ñaanal ñaan suñu borom bo dañu jam ak nak jam ñu def la
1: alhamdullilah
2: de ni baax suñu baba ka tay mo wax deug yalla kérok sa jotaay bi nga defoon ak suñu cheikh na do xawna ci daanu ak jël waye sa jotaay bi nga def tay ji ak suñu baba ka dama ci deg lool
1: alhamdullilah
2: xamna la gannaaw ñu dañuy jëngul ci walu tabax gannaaw bañ fa ñaanale baax nak suñu borom ar ko ta sam ko to gore ñu ko inshallah amna ak laye bi su señ Babacar momu defoon ay at ci ginaaw mu jëmoon ci walu wanak yi ci kër yi ak niñ koy tabaxé bëgg na bala jotaay bay jeex la biré gogu mu fatali ko lu am solo la ta sét lu na bo xamni mu ngi lor lu bari lu lecc ñu bi bayyi xel tamat la biré gogu dama ko japp ba légui li ci dess nak li ngeen doon waxtane lepp am solo waye mbalit ni baye jeex alal nak di ñi yaq ci misal amna Touba di kanam amna mission bu ñu yebalon bu yaq suñu jumbu fa melni Côte d'Ivoire la defé na
0: Fallou Diaye mo ci demone
2: Fallou Diaye mo ci demone
0: yaram weñ sax ngoy def
2: ñu dem fa
0: yaram weñ sax dañ koy def ndol weñ sax ñen koy yarlo ngir am lay jari mu weñ ñu sonal
2: waxuma la dara Seigne Babacar lool suñu dess ci ciép yi ci suñu kër yi di fi saxé ñu diko gas mais ñom yegg nañ fo xamanteni dañ ci défar gal bo xamanteni dañuy wulbeutiku di ci togat yegg nañ ñom fo xamanteni ñam yu yaq yi dañ ci am gal ba mopp yu jugé ci amat ci ab tos té nun dem nañ ba magal gi man at yi jall ni ñetti ata ngi ni am nañ mbokk yo xamni dañu jugé Kaolack gi ak Ndiarém ñew fi di dajala ci ñam mbam dajala ci ñam mbam la la wax lolu mu doon lo xamanteni benen valeur ajouté la ci mbalit moy xolal non mbalit me ni mu ñuy impacté ci sunu canal yi ci dëkk bi
1: xala ma yokal la ci lenn bu la nga ñëw ci canal yi gis nga wa FAO
2: waaw
1: biñu joggé Côte d'Ivoire ñëw nañ lelu fi Hizb ut-Tahrir ni li tax ñu ñëw Touba yi programme bobu lañ jappon ne fu melni Touba mën nañ ko fe def ndax événement yi di xew te xewal yi bari mu am ay jeexital waye sagante tax na
2: xam nga ñun té rek bay def Touba ak aaday dëkk bi ak ni ñi dundé yenn bis yi ñun manam poumon économique Sénégal ñokoy xëc ndax Sénégal bam daj ñoo ci les plus grands.

0: الحمد الذي خير قدير المصطفى.
1: Sur nos cafés Relcom, des cafés 100% naturels. Waouh, café Touba, Gourachol Dara. Yaoumi Bug, café Touba Rek. Café Gounir, Fort, Lep Naturel. Sur nos cafés Relcom, Lali Digal. Moi, café Guignapoutamou. Bitimere ou Lenko Djeli, Niko Fiji Sénégal. Tanouko, Rasko Bamouset, Safko. Ligue Coach, Ligue Moussel, Sept Diarion. Tignoham café Timonko, Mouiwa Kirsin Saliombake. Sur nos cafés Relcom, disponible au Sénégal. Sur Molem Boutigui, Agmaché. Yaoumi Amagal, Gamou Wala Kant. Wala événement Boumanti. Don wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gam suñu café xel ko mo ci mëne xolal ma yamba la jutaaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 suñu café xel ko moy café gi ñepp taam
2: ci ndiglu serigne muntaka mbake di khalife general des mourides ci kiliftefu serigne abo barakor di khalife serigne elhadji falelu mbake serigne elhadji abdul fata mbake falelu moy wo mbokki juliti mbokki talibi ci gam Touba ndigal gam gu at mu jot ni mu ko baxo di ko defi mu wara don nak reet ji talata ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tubab di wéru août 2026 fuk ak ben fan ci wéru wala di wéru gam kon ci guddi ka fuk ak ñaar gi serigne elhadji abdul fata mbake falelu mi ngi ci wo mbokki juliti mbokki talibi yeb fatte wu ci kenn di ñaan nak mbollem juliti ñu ñew ci jam delu ci jam di fatale rem ni gam guugé kon ñu amal ci Touba ndigal serigne abo baraka di khalifa serigne elhadji falelu mbake fasine noko tewé anduk ak mbokki talibi ñu ko baxo diko dundal at mu jot di sakku nak ci mboren talibi ñu andando dem tertu ci ko ginaaw timis and ak mom gonga ko ci jotaay bi fasiyene rek dundal guddik sallallahu alaihi wasallam di ñaan rek sa borom def dal ak jamm ci rew mi waye tam jafé jafé yi askanu di jankonté lepp sa faraw ci ni nga xamné kon noné lañu ko baxo di ko némé ko sa buñ tole ci khat khat ak jafé jafé serigne elhadji falelu mbake ni mu daan ñaané serigne bi fasiyene ñaan rek ngir dal ak jamm am ci rew mi fatlé rek né bës bi kon ñu ko fasiyene amal ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tubab di wéru août 2026 fuk ak ben fan ci wéru wolof di wéru gam muy bes buñu fateliko feñu jamono ngeen gi mi def yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñaan kep ko xamne nak kon bëgg nga ci am benen ko léra rek man nga joko serigne gade amar ñukoy dakentale naru serigne fallu ngeen man ko jot ci 77 666 41 31 77 666 41 31 wala ci 76 524 53 18 76 524 53 18 kon gamu Touba ndigal la serigne elhadji abdul fata mbake falilu di ci wo ñep bayiwul ken
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalu serigne muntaha mbake di khalife general kul murid yalla fi yag lol ci andak wer serigne elhadji abul baraka di khalife cheikh modul fadal mbake serigne mam cherno mbake di khalife serigne modou aw balla mbake serigne amsatou mbake mom serigne abdullah serigne abibullah mbake mom cheikh modul fadal serigne mam cheikh mbake mom cheikh modul fadal serigne ahmadou badawi mbake mom cheikh modul fadal serigne jili mbake mom serigne abdullah serigne jili mbake di khalife serigne mustapha falilou serigne cheikh mbake mom serigne abdou bakhe mbake masamba serigne elhadji bousse ci touba ndamatou njabotouk serigne ibrahima mbay njabotouk serigne aliou mbay ci njitul serigne jili mbay njabotouk serigne yaram mbay ci njitul serigne cheikh yaram mbay njabotouk serigne daru assane ndjay ci njitul serigne abdou khadir ndjay njabotouk serigne mam cheikh mbay ci njitul serigne sayer mbay serigne falilou mbay kurus muallimul qur'an serigne dare ak mbollem wajur ndongo yi gori ak wajur ndongo yi jigen serigne modou si di jeruñu serigne touba serigne salim mbake ci touba ndamat docteur omar nias di pharmacien ci touba ndamat daire zikrullah bay fali ak mbollem mbokki dekk ndoy dekk ci sankia ak mbollem ñi lekkalo ci kureli sopay serigne mustapha mbay sami ak mbollem wa dar ibou tarxiya ci njitul serigne youssou diop serigne mustapha mbay sam mo len di fatali ak di len yegal gamo gi bu baxo amal ci ihya hulumuddin nek ci touba ndamat yoonu keur kap wara nek talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ut yi ñu nek juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jul tis bar jot ñu julli berne dara ihyaahul umdin weyel khaside buñ dewe ba ñaari waxtu jot ci guddi serigne mustapha mbay sam fassiyene amal conférence bu am solo ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sa bu tedd yi mu andalon waye sukkandikoko ci njangalem ku tedd ki di serigne touba khadim rasoul mu ci wo mbolem julit yep bayul fenn bayul ñen di ñaan kep ko xamanteni bi tew na fa ñu am ci aljene biir ak biti tay ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: wasabi wa karimi
5: tindigalul serigne muntaha mbake khalifa serigne daldi mouride kilifte ko serigne sidi mbake khalifa serigne abdullah khan mbake serigne cheikh ahmadou mbake khalifa serigne sohibou serigne batirou mbake khalifa serigne saliwou serigne abou gueye andam ndabotou bay serigne gueye nyanka di len fatali bisub alquranul karim ak ziaré ko ñu baxo ak mu jot ka daré bay serigne gueye nyanka fataliku mak nga dawlu ak ñaanal len bis bi nak soppekuul nañ ko baxo defé rek lañ koy defé ñu japp ko fukel li fon ak ñett ci wéru gamo touba madiana ca daré bay serigne gueye nyanka bis bi nak buñu xeyé dañu jang alquranul karim ak qasida ya ci parti kat ak salatu ala nabi ñaanal tawé dawlu ya 14h ñu daldi julli berne 15h nak ca lañuy tambalé dalal gagne ngir daldi dor waxtaan wa diko yigal mbolem jabotu khadim rasoul way jur bo xamné sa doom da ma sa jangé ci dara ja dongo bo xamné da ma sa jangé ci dara bay serigne gey ñanka kilifa diine yi jangale kati alquran yi ak imam yi te xé serigne touba yi bepp dongo la xassay bu ma sa jaar ci keur serigne abdullah mbake keur serigne saliw mbake wala keur serigne sohay bi ñing koy yigal mbolem dara yi addu ci serigne abou gueye dara touba umul qura dara touba daru tansil daray touba ndimbalan ak daray mawahibu ñu koy fatali bepp dongo ba ma sa jaar ci daraja ak mbollem wajur yeten do ma sa jaar ci daraja ñi nga leen di fatali ndakum rusiyé ñu baxo ak mu jot te mu jëm ci liggéeyu daraji ak lepp lu yebeneel dindi ñu dongo yi di soxali daraji ñi koy jigal mbollem boy defal yalla yi ak def kati lu bax yi bayyi wuñu kenn te ci beral aboté wa beugër geey wa daru ndjay wa kokki mbollem julidi ak talibé yi xarit yi safay dekkandoo yi wala yi am di jamm yi nga ñaan ko tew te bis ba la xati ngeerumul yalla ak wajuk aju barke cheikh ahmadou bamba qur'an karim ay bambulan waju ak sidu yi defa aja ak fek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeeram xewalam yewer qur'anul karim ay yoonu njub waju tabiraw di yobal ci kuy wut ay ngeeram ter bu ñepp naw qur'anul karim ngay jang njub dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu andu wal fatalite fe la difference
6: nangien di luma dello di benta abdaay bazair sadi badin julle janu ma nangen diglu ma deloti benta abdaaj bazair sadi badin julle ganu maay damay wal bati mbollem way ni sodan ba fem yepp di badin bu jaar di setan dama rombu ku setal munama kay laay ku jital lima jital lula neex laay ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngaan ma fab jog ni ko tuubal malaaka day gaañ caand ak kima andal nu dem ba tuuba faral jébbu lu moo gën torax su booba ku ànd ak kima àndal lu la neex laaj sëriñ bee jara àndal ba leen yóoj njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ tuuba te yoon neen di sa wommat nga jublu tuuba ila baariikum yaa unaasu tuubo wakunoo maa cheikhi lawu aniibo mu xayyaahu ka badrin li leen ko taafeer xawaa jaw xara husnin mamay ko téeméer ku seetal ngërëmam dey lu la neex laaj dangay saafu di ceebuy naloo pooj baaj ki lee jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaak li ci biiram du teem agay benn ki lee jar fa se duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa ki lee jar di ko way mooy xadiimu xadunaan te maa dib jëwalam moo selang lu mbaajaan abul faadilu xàqan xadiimu tëhe wa saasibtu xabiibi wa naa la jëhe sa tubbal la balaa wax ndegam xamoo daam yaaramub sangi mbàkke sangub sëriñ ndaam ca qub kër maharam mooy digal bamiiraas ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas ma way ndaama la gàttonte gétti waa faas te raw yaarami faas ak rijaali mu ku naas alaalam tara xaynaaya misla sa yuxi kamaalan wa jamaalan asaala wasxiib Sering bamba du sen mappango du sen mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñambaas ba ngeen xam ni sering bamba la di rambaas sering be jaraway mbacke mo yayo taas dama yak ci saharam te la jumay pass sering be gan ro mustafa ba ci te deexul wangu lan settagul badim njool sa gaayu tiñe gattay na muy jotteng maar te baatam dani jollit bati mi lax yaar reyul tuuti wulon gattulon badim duñ bu daare du ko kekkul dada sa fo muñ dahkuhu bisana ya shahru layla aw siraju zalamin kanara layla dada muuru ju yor yatti kala yoy njool rawan yaang nga ko daafi te walu nday jor dada muru di yor yetti kala yoy jor rawan yaang nga ko daafi te walu nday jor sumu ray banemel xet sikim banilas di saflari urus mo ka jekkay baas te xesul bani peccit baful jaawul yaram wa nga ra tax melni jaani ngolol te leeruk yaramam taxna ci riya xereel dada jolli ci beutin ba sakki ci eñeer te ab xar kanamam day niroog magum weer te nuuruk bakkanam day niroog goros naar gëtam yaa gëna lamsal du rog du geesoo borom kerso la won daawul dox di riisoo sëriñ bamba du geesoo bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoole ni umool doxinam dafa sempal mu jekkaay peer bu daa wax di ko ndankal te baax ba day riir melaw tànk yeréenkul la sul bëbul nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew wuuj te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam malaxalaate yoonu lislaam walam yen saw masyen jaar di tuubaa walan yam luxatuulan njibaala lee baa te leebul barulan moom darul xanaate ay te lammeñ wataxul kum waxal dalay déey lëhoo nooru jalaalin yuri jalaala lëhoo nooru jamaalin yuri jamaala fitam waa gëna rëy mel ni abdu jàmbaar amum soxla ci kapteen wareeri soldaar ci kun lay telefon xel maraw na de pees xolam baa gëna leer lamp buñ jabal mees su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay puwol su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su gët yey ne la wet ruuga dem xaras moom xanaa war na bu raax mbaa mu war jaay suum te laylaa du ko tee dem ca béeyi diiwaan ca paas yong yañu sàkkal rijaal yalay naan laqad xabbam yaaha rijaali rayba kama masfa sharaaban azaala hayba borom taar bi le semmal na saaru mbërgaan tabaarakama jàngal ko saaru furqaan te semmal naña daaway arab ca daymaan te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram yafi daaway ngëneeli xadnaan kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu nyawaton nga melni mosa bu injilu nyawaton nga barbi isa sabora gi nga lambo ba melni daud te furqan nga yesal ba fardi mahmud se gejuk hikamit rawna geji luqman sa waqtanu hadithi tawal nanu man khasa'ib yi nga talif mani sukumul hajaayib yi nga feeñal maniisu koo jeel sa téerey xasidaay mboo di law fi mahfuum boroom kun di la gàggan ci mbakke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay fanaana majjaal malaakay jabaroot wër la far di sàbbaal xawaarex yafi yonne ni yadaa xaray baax xaraatal nga ko waa mbakke bamba yaa baax mujisaati rasuuloy sa xeeti xarbaax xana yow dambake gëne fula baax la yon ne note won nooni buuri xaataan la saa waay note mbaaxaan fa daaru mën naan sambotum khalima raw da pousu musa te wayde ya nga degal te won na isa de ko tiblis lor wi tobal ko busra muta gog lor dunya kasa ka ohra lano hin ya be galam ga fulku mashon la sa wayde fi talif jibulku mashon la yunus note gejam ba jen wasabal la sa way note gal waaji yap ko di gal la ibrahima def talif gayi namrun la def labbe ya da wax ko ma ki mem doz maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili ba waylun liman tawalla karamat rijalay sambu bitam ne ala yañ wara magal la say gonay tok maqamam jila ne saf dambutel ben karamati jane saban mi ngay xeng maqamam jila ne tatambutel ben karamati jane saban mi ngay xeng karamati junaydi ci mboti tay bur ci sa graw nga ko lambo te taf dila for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngadeeli sudan bukhal nañ ko ci wa mbacke bamba ya dan faral khatm sawi wi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba ja rasul mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman tanyan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman tanyan ko jaha ku neex baat na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serigne bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serigne bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa midittaw ba ngeen xam ni ji wuren bi ngeen bayon daw cha fannum gala def mustafa midittaw mutanna kol bur tan wesuna nyaaw serigne ben ko tanal ci biiri tanne ji wutan du jur bu sembaata mbelli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar ndenjol aminata gam ko def yakar khalifa am yam tanon ca yaw manaji wa ko len bes yam wat len ci xeti taqwa lo sabuma alqurbi nihmaja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa marasul warasu boba wazirun wa himadul wara kutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam bu ci menam ba fer ba mat way ku koy weddi na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telefon mustafa fa ñaaten mu ñew yobbu ko tuba ci kun fa yakun tuba bi ya tere tan ya ci sexi ñeereem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero daama ko fal khutbu moy khalifa am mu jital ko ci batin mu donul islam huwal warisu haqqan abahu taaja huwal ghawtu khadalil muridi haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal nu mafasid yi bal yi lambo karamay desu harba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mani fula ñaaj te batin bi nga lambo mani bu ko laaj nilen dama yu xolom du yokkay ber nanoy daw di ko ramal roy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amu ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñak kat mo la epp reer bu sun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yal na fi bawang ba ñepp nakar murid yi di la xaran ci yalla buñ soy sa tol bay ba ni ngalit fa yalla bu mboy para ili yimu da bay ci tol l'islam fa bal gop bu te do man sa sale sa ujam dama sob di ko wa yaraw nga say mam ku mo sa di sa way kat da nga ni rob dam ma far nopi nde say ndam xajur ci xertas te jebal bi serigne fallu mbacke outas beno balanu joomun bi diw seful wer serigne fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasara isu nangien terani fe jangulen ci ilba serigne fadilu lay def serigne touba serigne fadilu lajal lu la neex laaj ku cheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serigne fadilu yanjal ku la neex daaj ku cheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki mutobe ti da ma laañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki mutobe ti da ma laañ falil fadil fadlun fala yubah laqad hajja wa rabba wa sarat yow siyara nga makka siyara tuba su yonen bané ñoket nge bëc su boba ba ngay agna faté won waran nañu ram te jebal la kurus yañ yoran di saw jam bila bay katana marhaban wa sahla ndewa makka da na nañ la nuy ci layla dila bay katana marhaban wa sahla ndawa makata danañ la nuy fi layla hadiyatuka mimman la hadaru fatuba lahum ba'dama jaru fada il yasrin fadilu ramu jam amul cham su ko lambo ci yonu l'islam taxar bah ya xisi akbam bada khareiba la fi fadilu mbake kharat ay ba jaharba ya fi cheikh bamba da khareiba la cheikh fadilu mbake kharata ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaari muftar fu yo datu ko fadat liman lanu aya bahru hulumin liman danu khana ya di wurus mba dog yi tu yaqut ku deggon lima wax xam ni dirile xoot waya toyi ta andak di bara sew di sanay toggu sa bay fat mane bulasis lewat dom ta andak di domi jambar nosal ruuy te wa mat ndeyade jaccar senen mam ya serif lañ gene bulay mam sa bay jant sanday wer marah bayay dam chamianum asanang mom usaynu ngay me selangul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rahbu la ñaawal amo ku ñuy toñ hajaib yi nga bok ak serigne touba bala teñ dañu fe jog batab bi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram te wa mat ñi fi da xeñ tu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bare mbacke mo ba lamin domi lamin daw boromi harba khawarikh yam lambo te walna doktor lu way wop bu tafle nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jeul nabi iwan degom ba taxawayam ba doyna ki iman di rejilay hirqa bar rijali jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanu bay bala non tias di jema awdam serigne bané ko togal muñal ba dem sam bamba misalam du walli umbam ki ñuy sef sef di domam bi xej ci muy ram cioro bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xetam bi ghayri dunya ka jor ak ba wala salu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hanaw sa fi sirarin la aftahalla bu len di nga ci jegom janaw amul yoon te sañ tañ ba ca bayam lu tey seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naw ndogan ba pak buuy fel deful bafal naw niro tax te yamoy mbir suñel du am saw ku degon lima wax xamni baara day naw muhayyahu ka badrin nilen ko ta fer basiroy sunu mbeg leer ca day niro guer muhayyahu ka badrin nilen ko ta fer basiroy sunu mbeg leer ca day niro guer ba bay bay beug dem geej la ten ci dunya atum jey sa simo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bil amtira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitey khutba ya lay yor julegi di jam yere khawsu ya lay sol direre diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib ya mutalib lajal na dayman maharij bajalam men wa warna tuodan basiro bare kham kham rafet li len kar hawa sharq sababil hulum la ba sirrutur wala rambo begal na l'islam ci zahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewé temat maam ba wo ko ngote laj alu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda di joje jabat hilay qut kero daam dañe teqet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deytil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlax di wal basukun kërëm yooye fasaalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay buur purit muy catalub xol ca dàq kaabuur ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما manatuma jekki tene kumay joy serign bi jey aduna ya kama juy serign bi waju ko ci tan ci sa xol ko manate ci ci mu tew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serign bi jey aduna ya kama juy serign bi waju ko ci tan ci sa xol ko manate ci ci mu tew ci sam xel serign bi waju ko di tan mu gis la ko manate gis du tax mu doy la serign bi waju ko mu son mu mot la ko manate mo sit du tax mu saf la serign bi gayi ko amante ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu faale ko serign bi gayi ko amante xewle ko moote ñu deug mu fardi joy ba bekki ko serign bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen war maal te fonk leen def leeni nday bu kenn laal sëriñ bi taahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàlla du leen nit sëriñ bi xar baax la bu yàlla feeñal amuñu roo kinaw le mbaa kuy feeñal serigne bi sahir ci dafay melaw nit baati balepp yalla ay du len nit serigne bi ha baax la ko yalla beñal amal ni roho ki naw le mbaax ci beñal serigne bi doomu mi lenen len jital di len siara mbiri bun ko jutal serigne bi tianto te xiyatu yesko demam palaas boko wutal mu fesko serigne bi yow xeto wala malaaka te do waan do ci ne do mo saaka serigne bi yow ni rowla saaba yaa ni da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gaay di waan yaa ni da feñali mbot di baawan serigne bi yaa raw gaay da fanaani ar di xoos te dexi leer yey naani serigne bi deggi nga balaasi futbu ngir sak ngay xew su yu sak futbu serigne bi yow nu rowla di leeri fagoni rok sha salim ba di jani serigne bi yow ya bolem botam ngir ya akate ya tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yow jall nga ngirum wirdu yow sa muqaddam du jugo ki ardo serigne bi wessu nga mbirum wilaya xamam bu yit rawna xam diraya serigne bi yow nu rowla wali fofo ni ro ngi wote ak mahdiyu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo barna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngeen di yonnem saabe di xol gis nako dootu wannem serigne bi mbir ya melaya di ko mi ya day tax melay yonnem ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat ya ak wakilu ga day tax muñ ak yonnem ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gamu wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xerga tabega ngambar ga day sa sabe yonen ba ak yaagar ga serigne bi noy ga kerta ga yermande je day sa xol yonen ba ak yermande je serigne bi am ga da duga ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey ga raglu ga ak lewam ga day sa ko xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax ja ak waré wa ak hadith ja day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi ni mu wote ci yoonu tarbiya day tax na yonen ba defon ci tarbiya serigne bi ni teexala gaay wuy fi day tax na yonen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ta ba won raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayoon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tam jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina te kon na taal bay beug fay fa san serigne bi mo bayat lu tol ak sunna ku na di bay jaan di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akada yey jahil sa san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngonam te xamni dañ da gondu boole mindal serigne bi tax kamil di jar ñaan ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum so daan kuy wañi mba kuy wal ñongi sétan serigne bi mo tax mag ñewon ca baawon bayi tu ak fuun ak yu melni yaawon serigne bi mo tax bepp sereer bayi naam bawal bawal ba sacci pel bayi safaam serigne bi tax daara yi sampi deew ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam geewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñi maggal mag ñi ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makkah madina di fi ziyara ci di wut ci dina serigne bi tax def ni yat hidayah te xamni no da yobay hidayah serigne bi tax wa makka ak madina def ziyara ci wut ci dina serigne bi tax def ni yot hidaya te xam ni no da yobay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تخاو نا جاريم سو تخاوي جاريم بدي دو كبا ادنا دو تو جارف ياو اب كوبا سو جليجي با ما نيو با سابي سو خامي ادنا فار لا سابي tabakh yu reuy yoyé fatakh ndurbel so xalamé touba mu melni burbal so xalamé sun mbar ma fi eru touba ak sangi guy te xey ya xara bis boba sétal borom djegal ma nekkon jereem dona tabakh lu farna seeti khabrum ya ma djegal tekina sangam ba gemam gafeyna sengam bo waral khabrom ba joom jeexna borom tabax gure gamo man jaaxal so xalame touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci sa wam tati ya tagale balla isa kan kajor kan ci tan isa wam tati yaay nakar wa ak bekor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi bur yobbu ngam mbeurma lamb jaangi ni goram

0: dayal xam xam ba rawna jeni da xamena sunna tok bi da kangam bu reey la monu da hubbe masal yulenti ak yaw jeneewule yen ngemen tuweyna dimilen bu len tan xamlu wuyilen roy len cagaayu yegg ya amon na gaayu yalla ye ba taxna
1: bi ka fen
0: haye ñu wuyisi lef du len te te yalla gaayu yow ya amon na gaayu rerer ba bis bi masla tax ñu bur neenal ko ben ñak mur law lama gaayu rerer jaarama mbeur ma ko taran xarnu bi matna sekren wallahi am dia diron ya getti per yu gudd sap sampu musla dang day sambar mi aw jenam du nay ginani yar yu bilay rango nga pal yu tedde cheikh mustafa mbake rango nga pal yu tedde ya nu jamal jaw fal fara tayaru tagale ak mira ya taxbanu solid dara fakka la tek ci wag ya cheikh mustafa mbake ya nu jamal jaw fal fara tayanu tagale ak mira ya taxbanu solid dara fakka la tek ci wag geejum ngeerem ga ya ko fuus ya nu duyel bagam yu fess tay borom darul hudus dundal nga mbollem jindiye geejju ngeerem ga ya ko hus ya nu duyel bagam yu fess tay borom darul hudus dundal nga mbollem jindiye saw ngagn rot na ya jindir ya namp ya riwe ni ngor sey ndegu saxna ya ko dar ci pays bour yu fadu sa bay ba ya ko tarbiyal njabot gi ya ko terxiyal wote mburey bi ya ko yal ci gil nga mbollem bokk cheikh mustafa mbake ci gil nga mbollem bokk jikko yenen ba ngay dalo
1: ikapfm
0: goddam sa bay ba ngay solo jarama ndol amintal sigil nga dama ko kiya bambal rang mayute wajalla joxla ablege ya gadurayou negi sey wa manga domi cheda ya gadurayou negi sey wa manga domi cheda sa bay ba amna lembugon wam sesi yow la fi tegon jaxla ci buntu bam gegon ya deg jaxu nebu cheikh mustafa mbake matna khalifa matna dom yirif na ñepp ngir jiko mbeur yepp xamna ñu ci rom mo mana jita dan ya cheikh mustafa mbake mo mana jita dan ya jurbel la bamba la xaso mbeur yepp dal di jaxaso kérok la mustafa faso motali mbolem denk jurbel la bamba la xaso mbeur yepp dal di jaxaso kérok la mustafa faso motali mbolem denk wam sesi taxna ñepp wit demam gi taxna ñepp tiit burul kon ak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geje baram tu ba wam sa si taxna ñepp wet sa dem gi taxna ñepp tiit burul kon ak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geje deglul ma wax la ak demam ak mag ñeteewe ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tefatu ñu waxtu deglul ma wax la ak demam ak mag ñeteewe ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tefatu ñu waxtu guddik allarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wom jesi tabbi nañ nawet murdexu ca dekk la xew kero fanyur bala taxna nu fatte karbala ngir kanu da karal bala faduna tagok soppe la xew kero fanyur bala taxna nu fatte karbala ngir kanu da karal bala faduna tagok soppe yari muhammad dom yawon xejjam ya ñoko wajalon addagani ma ñepp min ta ndaxiraw na gadd ci xari jang ma sant jo mo len ñettel bamba ko soop yitem de reyna masladi ci yalla ga yu sam wa qalbuka ma ngi joy wa qalbuka ma ngi joy qalbuka ma ngi joy wobe batay ba faf ñoy demam gi taxna ruuy goy fuñ de ti rasi xont ñu dal di gare abdallah ci keur ga tek ca jojoy kérok la am di wutu bayyi ta moya bal way gungé bamba ko wolu ci jotaay denku ko na ko rik way bis boba touba la lu hay bunte ma dem ci
1: kapeten
0: cheikh musa mbake bis boba touba la lu hay bunte ma dem ci ndindi yen ko fa yen bu reuy te dis lolo waral bis bam ni dis cheikh musa dik ne sos mun ba defal ko denk ya la dam ajon ci ak ñewam touba mene su ko xalam am di defal ko ak beugum magal gi lola yile karok la mustafa ya bal juroom goor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel dajul dem nañ

0: ne kon aduna mom keur borom rek la nan nan ko def keur borom mom dangu taxa mucc neena sa alal ji amuna ci luddul li nga lek mu reef li nga tol mu rap ak li nga dekk ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu dum lolou ñak nga ko keneen ak mom kon nak dajaleel keneen dara jaru ko neena perte fofu la meuna yam
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ah!

ragal ben nur ci def lu bax ko gën ndax ragal ko dum dal te boko don daw fa tabe mom kul innal mawtal lati takruna minhu fa innahu mulaqikum ragal ben nur ci def lu bax ko gën ragal ben nur ci def lu bax ko gën.

0: Share ko nga si Harrison at saka ikaw ang lusong tuwa.
1: Yan ang sa lang, salud yan ng Benibis. Yan ang tibidin lang. Dahil di ba ba ako, muna yung lides si Aduna, bun pa siya siya, at ba Aduna kamalaya mong gimel niya, bis bilhin si Das, at ba diyan ko siya ang kailin. Dahil ba niya, mabaasiwa kaya mo ka at hakada sa mag yun ni Bimayon ni at basari takaw nila gamit. Sa asa takaw, bang adam ay barang kam-kam yip at kam-kam buni mga kanit. Sino rin kong mujagin. Kusin nyo siya na at wet ganin na kang nagaham niya, mo'y sino kami po kaling kung sino. Kaya kam ninyo rin, tuloy beto lang, di ko salalas ng wakiwan niya, dalayos niyo, talagpis di ko metre, doag. Doag sa takaw.

dajé bokku ñuy gajé déggo gi ñu déggo faraw ñu bari gi ñu bari fexé faraw sétane ñu ngi lay fexel ba ci fexel la ci li nga japp ni lu baax rawati na nak la nga xam xel ne lu bal la te mënu do ko bayyi ndax melo yu nekk ci sa xol te dindi woko ba mu set a ñaan reuy bëgg aduna bëgg daraja tayel yakamti bañ doom arbu bo xamni bañu loko ngir dara lo xamni li sharia ko santane yu yëpp dajé ci nit ki

man gogol bu ba bu doole dal rasul bu ci ba gay jitt yu ba yoy andu ko ba ay gay jitt yoy andu ko bi bu la nga amul.

0: Uri tama hep amen anene ne ja nata yeter he la hen ke jidda ko tawe yeter walla besda walla chalmina kureji ma ne walla te yu annu wala yulaqi darara te on baddo dum ne kala ko ganduda ko dum loranga ko bone ma ganduda hombo dum bonnana ngurdam mum adina e janga jam otta fottata mummu si ga tawi ka wanno ko hombo dum wade berde lamde hombo dum wadi sabi Allah sabi mawninde nyalane nalar sallallahu alaihi wasallam faman ta'aman hayya liman lahu qad qaraa kalo ma ganduda atawi jangatda sira nalar sallallahu alaihi wasallam walla jangat da ko wawi jangu fuf e sinoma en jubli mawninde jemma nelaada sallallahu alaihi wasallam beeda dum defana dum nyaamde beeda dum no walla beeda dum ataaya walla kafe walla meew ko dum wawi won fuf a ya andude sikatabe haa dum wari mu bajjilan te mawninde jemma nelaada sallallahu alaihi wasallam dum taki teddinda be mawninat be on jemma ya andude faqaba khairat ahli alhimami jome hitteji mawdi be be ganduda be liganto na nerado sallallahu alaihi wasallam ha fuf en gandi dum en hen toto be keboyno annene ma ton heboy e baraji o ba ganduda defi weri walla itte warnyande mum werri ba ganduda homba jangina homba woni nelaado sallallahu alaihi wasallam waman ala sayyin qara mawlida sayyidil wara tabarrukan fasayara numuwo bil fadkhal o ma ganduda hay juuli e nelaado sallallahu alaihi wasallam walla jangi won ko te dum ko mawninde nelaado sallallahu alaihi wasallam taki tuti dum dam ndiyam yetti dam yari dam ndiyam haram dum wawi falana haram dum wawi itan kala nyabbu mo ganduda hambo won doto mum te hambo dum wawi falana kala ko ganduda ko yinno are mum te wona non fof non hina haji e inne ye neddo o e doole berne mum tolni wa in ala ma'in quri mawlid khair al basar fa shurbu bil mutahhari yakufu qaid al marqab si tawi non dum wada ma ndiyam o jarda hen ina dum wawi ittan kala mak ganduda ko dum bone wala kala ganduda dum wona ko moje mum wala janguruji 33976 09 09 jidde jille e yewtere fof hada don wawi nat sa don nati tan ma amen heb en gadda hen annene ke jidda ko addu woni 33 976 09 09 mina salmina mi de siyara sigde ma ngessa ka don do guri ki e guri ki na be fof sohnaabe mum besnu mum malaayini ka kam ni dum siyara wayna wor gonda telephone assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: mbar jambola
1: ahmadul mahmud
0: ey
1: mi de sam bokum talibe sen tan ala ngam fi ngam ko ne
0: sama khalifa sama mag seigne la djina nga def
1: ang lay siyara bu baakha baakha ba
0: ah seigne bi sama xol sedd na ba tawato
1: ni sant bu baax ni sant bu baax
0: nek mbokki talibi yep rek
1: nek mbokki ni sant bu baax baax
0: alhamdullilah
1: re ñaan sun borom da xana yobbu ci bis bu mag bobu rek
0: waaw amin
1: dañuy sat ci yi wara sun borom da xam nga
0: wa kay waaw
1: borom ko degeural xam xam bu baax
0: amin
1: dal ko barkel
0: amin amin
1: ne ngol ne tewlu bu baax baax
0: wa jaajeuf ñang
1: wa be wa be ka
0: alhamdulillah
1: borom jeesu
0: nañ def ak cion yi bay ala ñang kulle mom mo doon andi participation mom itam ci émission bi ñu koy siar bu baakha baax fofu ci kulle ak waxul ñepp amna ku ne ci téléphone bi assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: akay kilifa gogu
2: jeru mamoun
0: naam
2: ziara am abou sam so
0: cheno sam
2: misal mani mam jeru mamoun siari mam
0: cheno sam hala rip gaynaabe
2: wallahi be jam bala yam kidi
0: mbar jam bol wontoon
2: jam bala barikallah
0: ona mbado na tampe
2: maudu
0: ona ndungu won
2: wallahi mi den hendi
0: alhamdulillah
2: wallahi min belti ma yawtere wadi na mbadan na
0: alhamdulillah alhamdulillah yettere
2: wadi to rewande sayid
0: ey alhamdulillah
2: min dañi hen weltare
0: ayo Allah boy weltin
2: yef ma gamma on fewde yo Allah yottin en hen dow jaf
0: amin amin amin
2: kala ko neddo hen e dewal Allah ni yalla yo Allah jaban
0: amin amin amin amin
2: sabna sayidina muhammad kam ure windere
0: ey fof
2: sam tagi Allah tagi kala ko tagi
0: Allah ey dum ko gongo celludo
2: wadde naw ni de nyalanu dum ko fuj ko haa
0: ko ey
2: dum tagi non ko nyalaande ari yewi tin hen feewi
0: na feewi ay haali gongo
2: jira jangugol alquran jangugol katida jay julde nelar
0: sallallahu alaihi wasallam
2: ay wadde ko mudi katida julde
0: he e fulbe de hebi dum ponki kam
2: wallahi
0: dum ponki ey woni non hewe hen kam be dumi nattan be jaha sibi jahine wana jentugul wana diga be berat geewmu en tan be gona gede go isin sibi
2: wallahi wallahi kam kam kay woni ko gar mawni ni nyalaare ya ardo ni nyalaare
0: sibi ngaddu no dum warate kam sibi Allah ko be sagata be hen na feewi na feewi
2: wanda wallahi Allah tan non yo be tinna rek yo ne dum pit
0: e yo hum pit
2: ha ganda anganda nganda ko no dum warate
0: no dum warate dum woni gonga
2: e dum ta dum ta gara ko woni ko hen tiya ko
0: ba danya dum ba dum dany aha
2: wallahi
0: min beltima yaa wa adani jaram min beltima ma
2: ka jangi ni tarmani auditere be hedobe fof non
0: tan dum bayo mo imabe nan mabe nan
2: wallahi jaram
0: mo imo imo di mo i cerno cerno sam so don do ripogay mi dum shar mi dum sal mina ripogay nabe fof ni na ganduda signala nyan kulle kam ne kulle nabe fof amna ko ne ci ligne bi assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: akay cernaja
3: ah
0: nanu ko zalika na ngeen def
3: yalla gudal fami
0: amin amin yalla bolé ñoko
3: wër gi bolé nako
0: waya amin jaaje señ bu baax bobu
3: may wote Touba Sam Guyga
0: ah Touba Sam Guyga
3: waaw are remi waaw
0: ana wa Touba Sam Guyga ñep
3: ñu lay ñaanal guddi fan wër gi yaram
0: amin amin
3: sama taaw ko jëbëre yëm ci ene so mu neex ma lool
0: wax ah waay señ bi ku baax nga de baax nga lool da nga bëgg lu baax
3: ken
0: gënal ah ku baaxay bëgg lu baax
3: wallahi
0: jaajeuf jaajeuf
3: sëriñ bi mom ku ko nangul rek
0: ken gënal ah lool ah sëriñ bi kat mom mané su ko baña nangul mom ku bëgg lu baax ku né nangul ko
3: lu wax rasulullah defa na
0: déw no ko ah gisuguma ko xawuma ko tam gisuguma ko taxawuma ko déguma ko wa jaajeuf jaajeuf yeen waare rim yi
3: ñaanal sëriñ bi mu yag fi lool ci
0: amin amin jaajeuf jaajeuf
3: jaay nabi musa
0: sallallahu alaihi wasallam jaajeuf way
3: yalla nangu suñu gambo
0: jaajeuf wa Touba Sam wa amin amin ay ad bu bare bare baana jaajeuf jaajeuf mbokk talibi bobu nga xamni da bëgg lu baax degg lu baax rek bëgg ko ñu koy siar ak wa Touba Sam ñepp are rim yi yalla le yalla defal jamm ku fa nek yalla nako yalla may ay auto yu bari yu gën rim nak yu gën rim yu and ak seen kay tek seen lepp nga am ñom ñokoy jëli mu bes tak ñu andi di ci tedd di ci terle di ci joxe adiya ci daraje Cheikh Ahmed Bamba suñu xol sedd nak ci waju bax joju 33 976 0909 33 976 0909 ku bëgg bok ci yewtere bi rek xara hen way jille nodda e 33 976 0909 33 976 0909 ey dina cierno sam layri tan hewbe hen be ngon be ganduda hebe jidi gambu sabo gambu kam si dum layama wa anda fulbe jeeyi dum esin hewbe hen be bas andu no dum warrate sabaji ha mo ganduda gila lebbi lebbi wa yanta dum danaka si yahine wadata to ndiga ko wana ayi ko way kaari wadi ko wala ka kaari wadi ko wala ayi nina o yewri mi nina o wadi mi wala rewi do rewti do tan be gonrata to dum non mo kirani tuyaba saari dal ko dum jehma goto ma ganduda hitande fof ko jehma goto jooda do da ganduda don woni dalma wala jaha to to bas o woni wala to to tiano woni to to firtobe woni jooda da kettada ha ganda jikkuji nelaado sallallahu alaihi wasallam saadi andi ni etada hen rew kala ko mbawda e jettude di jikkuji sibe mbi ko muño wondo mbada fere ha hada muño se mbi ima ko jambur wondo mbada fere ha gona jambur sibe mbi ima ko bawdodo werru ba mbada fere ha bawa werru hada nyemba jikkuji mum sabo nelaado sallallahu alaihi wasallam bi kat jitulli o tammima makarimul akhlaq mi ar noko mi hep tina jikkuji moddi fof heptitinodi wadde enen ne en potroy e mum kala ko mbiyeden non waano tan mbaden fere han royene mum baen non wala eten non wa non gammeltre tawde non kala da pullo woni ni het be cieki be ciori cumci moddi ngari be puttitini be jeeyi hay dudum ganduda kam woni jawdiju e jawdi mo en dammoaji mo en sabab maggal de wod gonda bulu assalamu alaikum assalamu alaikum wayna allo
4: eh assalamu alaikum cheno mal
0: ay kay
4: am tane jam
0: ha
4: am jambo do wontu
0: bar jambo do gonduda
4: jambo do alhamdulillah
0: barika lombo on
4: ore ko sari sarwete do sari ibran ba tane tan
0: jambo do sadi bu
4: Sari
0: Ifrin Nodota.
4: Sari
0: Ifrin
4: Nodota.
0: Sari Ifrin Nodota.
4: Sari
0: Ifrin
4: Nodota.
0: Sari Ifrin Nodota. Sari
4: Ifrin
0: Nodota. Sari Ifrin
4: Nodota.
0: Amin sar amin amin
4: alhamdulillah
0: min nan
4: dama tout salminanu de pa jam gorbe ter maryam so
0: na ci sohna maryam so e midum salmini dum siar e maryam so midum siar min nan
4: kam goto midum salmini auditeur ma petero kawgelay
0: e gelay fal hatta gatchi sil e gap sil e midum siar
4: kala do noddi gay tan ma namno
0: e kam kay ke mojju gore Komo ye midum salmina midum siara mo yi cerno sar e mo yi cerno sar mi dum siara kam ne sar ifro yasina be fuf yo Allah wada dum en jam ayna dum en ren dum en renan dum en besugo 33 976 0909 jidde jille hada wayi rewangol bolol 33 976 0909 sa do nuddi tan ma jille e yewtere he adena ngadda hen gedal ma wadde non na ciano bi non woni na gamirte away werrat hen bada hen gartira hakkille ma non ngadda toto gabbida dum wona gede pukarede e adina dum wona gede fijirde dum wona gede chakam esin ka burdo e yimbe he burde buranda Allah burani fuf en kam maggalante on non sal ko mi ha hada futi wa fere ha bara ton bural wor gonda bulul he assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: ya ciernaaje
5: han ba da
0: hada jam
5: jam wal alhamdulillah
0: on ba ma e hada noddata
5: odi bete da Khalid Ba da bete gelode
0: cierno Khalid Ba do da gelode
5: aha
0: cierno Khalid hono gelode naabe
5: en jatta Allah baraka ma salmina
0: e be mbaaje na nyalaande mawnde
5: mbayal nyalar gamode
0: alhamdulillah Allah yottine na do jam
5: amin amin amin
0: barren dum ni na yiri ha dañende ka wi'a ko hen
5: amin ka inson wadi ma fi
0: alhamdulillah yettere Allah
5: ni njodi ma ha mo gudi ha nyalar tawti mo wuri hen ha da nja gam ni be hanki mbuto ino do galle galle serno ibe jahi tun hadan tan kam ko affaire laabal be jahi to yubbu
0: dum
5: laabal kam islam yi ko laa
0: e kay ko laa inna la tay ko laa
5: ibe jahi to non
0: han
5: yo be sabur
0: yana
5: ko don ni
0: e haali gonga de
5: se be jahabe ne on se be ngarta be ne on
0: min ne o dum wuri gonga ce be
5: ka e ya se be jaha se be ngarta be se ay gamu ko la mbaa hawde
0: ala ala ala
5: e ya da ke mo si se ya se mo suka be ma ko da ra fina waywa
0: de dum wasa ha in for was
5: eh wallahi kaga tur tawu sey ne ota yar ni artu ni
0: eh kay
5: kala mo dida en tan mo Allah hokko mo
0: dum wuri gonga ce
5: be dum wondo yow
0: eh adaji wallahi gonga nargol ma dañi nafoor cerna kalidu sikka Allah de kala da ko woni gongo kala gimmi da pour labbinde a fot lab sto to ngabbida yudum lab labbina hore ma an hore man labbina hakkile ma labbina berne ma labbina inniya ma e sin yaade don hada fembo se ko ke cc jaade bi ayana yasi ena ke yaade non dum dum wona ka ganduda hina nafa nun wona ko ngandu ahina nafa neddo neoto needi woni neddo neddo sika yaltini hen needi tan danaka ndigo ko heddi hen kurkali handi kewbe hen be gacci gede kewde do di baranno sababu jewide habbe gandi dum ala nafore jori ko be podondirta ko woni min burma nea min burma wa bordo ko moji ngari min burma wa jangu min burma wa jikru min burma andu nelaar sallallahu alaihi wasallam dum woni nafor den be podondirta esin wana soppondirde wala yowondirde wadde ceerno kalidu kalaida ko hina rabbi esin dina wodi nafor nafiyu nafiyu 33 976 09 09 kala jidde jille e yewtere hadon wawi rew sa do rewi tan sa amen noddi ma amen heb laye hen anne kaccol la ko lay wadde kala jahadda ya andu toto ngabbida ya to andu ya ton andu ganda kat dum wona da fijirate dum wona da rewate dum wona da hollete digo ko wona needi dum wona ko lete da digo ko wona pewal wi ma non yunawir qalba sharab min salikal ma'a bil mujab hina labbina barke de gonde nelaado sallallahu alaihi wasallam taki kala ma ganduda hada jara nelaada ha jeptuda ndiyam tutta hen bedda nedda yari dum e gumgol mum hina wawi labbin berde mum ha kala ko wondo hen e bone wala kala ko wondo hen tuundi dum yalta kala ko yidanno e ko boni acci dum natta dum yi wima yun ay wal qalbu yuhiduna den berde de wurat de wuran de wonta dañ ayib hay goto sik hay goto li wonta dum day dum fo non hina haji e inne o ma ganduda o jarat dum hombo dum jogite hombo dum gumi wa an saqa'in yahtami te hino ma falano kala ko ganduda ko addata janguraaji bondi wala wasde teddu wala wasde yirka moji hino dum falano dam ndiyam tan dam ganduda on jangata jaarata nelaado sallallahu alaihi wasallam wadani mun dum fof hollirde barke nelaado sallallahu alaihi wasallam hino way fof fihi sifa'u lisudur e jaarde nelaado sallallahu alaihi wasallam e mawninde jehma nelaado sallallahu alaihi wasallam hina wadi ka ganduda ko kam dum woni sifa'u lisudur kala ko woni safara berde bonde berde badde jikuji bondi kinyanegu wonde sokot nayre wadde rambaj wadde yidde ko boni fof mawninde nelaado sallallahu alaihi wasallam hina mo dum wawi falana ha dum wonta dal neddo li kulli hadin yantami e kala ma ganduda hada yidi feew ngay wadde mawninde jahmanelaado sallallahu alaihi wasallam to jani ceno non wi ma salla ala khairil basar bakhin yudimu lil basar ya jul e o ma ganduda kam buri won kam buri mujju e kala ko ma ganduda ka basar ka inna ma adama nelada bur ma mujju bil ali wa sahbi durar ma salamin ya'tami bima ya mulhiman qad bafaqa salli ala man quliqa wal khalq faqa quliqa kal khalqi wal tusallim o ma ganduda kam buri tow tagoje tagori ndi fof sini fottiti nanoma hebe tegendire kam ci ari buru dum en tow jule mu man Allah subhanahu wa ta'ala nelada jibe waddataake hay ndiga batandirane hay ndiga kam buri fof sikatawone yimbe be be ngara be tega be ngoni koode nelaado o sallallahu alaihi wasallam kam woni lewru timmundu kaw woni lewru timmundu wadde goto fuf e men homo foti wajande nyalande te sinde arine wada hen ka ganduda hina mauni sabakat salli ala isil arab mino ma toro an Allah subhanahu wa ta'ala njula e o ma ganduda kan woni teddugal arab arabobe sibe teddi ka barke nelado sallallahu alaihi wasallam taki leddi di fof sidi potitinama be mbi arab buri hen teddu arab on simbo fotitinama be mbi ahlu quraish buri hen teddu saba nelado ton jiya on non buru ganduda kalodo jilla tan buru dum buru teddo e bebe jilla ka hen ha on gabbido ton hada foti andu toto gabbida fasaka kashi futrab kurab on woni wo o ma ganduda sa juule e mum te kam woni o ma ganduda o ittas kala ko woni faire e berne ne kashi kurab wasaka rajun rutab rafi'un rutab wasahbihi wa tusallim sadum anda kam muhammad sallallahu alaihi wasallam kam woni jekkita do nedda jekkita daraja neddo yewbe jara be nelado tan sallallahu alaihi wasallam kala do be jahi do do buri du yod be tegate ko buri ko mujju hen dum bedate ko buri ko welbe nyamata on daraja hombo wedi dum en bo muhammad sallallahu alaihi wasallam wadde on sa immima ha hada yaha jamm mum ha wat fere ha nyantoda ha njoda nya nya demgal ma nya kosde ma nya gitema nganda do re jewata e dina jewrata nganda do re ndewata e dina jahrata nganda do re ke jeptata ko e ke tegata ko fuf nganda hono barata sabakat on woni o mo ganna qa'idna ila sabil on fodata en rewa tega en e bulol piewgol gongol ganduda hen jidden rew ha njahen aljanna o de tegaddo ma bulol piewgol gol non ha njaha aljanna hada dum noto yo nyalade mu a ya few wa alihi wa sallimi salli ala bahri al-buhur mayelidi on mauni o ma ganduda mayeli mayeli fof puttuna kam woni ko hebe to dirmu mayal di fof yidi to dir mayemo on diga mum tok jani ya jule mum an Allah subhanahu wa ta'ala sabaan wi inna Allah wa malaikatu yusalluna alayhi ala nabi fa sallimu alayhi wa sallimu wa sallim taslima wadi ono fof yo hen dul onon fof yo on hen jul kam woni nelaado sallallahu alaihi wasallam huwa allasi qada an-nada wadde hina wayna technicien o mbo ne holli tan ka dañnen ko e waxtu dum gasi hen bi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: kuyeh batar de dinko xam xam leen ngeen di ñaané nak gëm ak yaro torox lu ñak bakkan te mu sax fa ba ñak balang jamo digal bajam wolu deggal ak rafetal ñortu tese paspasi xol lo xat lo dal di dal muy fi ba fe ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecce ak fas mo gën di wekk ak jam dana weral ci li ma fas tuuti ci xutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doy na du fi mo ngi kanam fi du bara fofu li keur fas di ci mo am dara du mbir keram gi na la ka du keur lemam di ngañ mo xorom medam wi tani diko bi baw ka di siñ ko diko yew di dox di xiro ba musiw tere budé ta dal di dem keuru kudul am keur la fe aduna keuru kudul am keur la fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofa la soxla wa nanam ta tay ma jangal le nangi fasé njulit xey bayyi moy te xamne jakam wad moy borom ci kangam ba den te sede yar ba ci sede yi ta faselal te sede loko bur ba doy ba sede ci lu leer ak lu ndum te deddu aduna te wut serigne bu mat serigne tatani enam tabul tawat benen dudul ay tawatam te ka kamay ba ma bu len de sa ba jom wuti ka bareer ci man ding du nge te se ku gindi sen gelum bareer ci man ding du nge te se ku gindi sen gelum def len man dama ni man la bayka bamba ma ngi man fukki barab ma tek ca bel fuñu fa tol ma la gum bakkan bu de taggo di waaj sa fara de ñak galaaj sa pe bi yow lañu faraaj yalla sa barke ma la gum buru di xar xarle badal malaka ci di begal señ bamba yow lañu andal yalla sa barke ma la gum buru buru ci ko banaw jema sama woné ganaw sa pe bi yow lañu faaw yalla sa barke ma la gum buñu ñoré yaram di rob ru man ja sunu du rob señ bamba yow lañu fa ngab yalla sa barke ma la gum bu ñaari gaaya ne jalan di la te neex na ni jalan begal nu mbek mom dootu deñ yalla sa barke ma la gum kero bu nu dekke ba xey
1: ikapfen
0: andano di wey kero ga tax nga doyu nu tay yalla sa barke ma la gum kero bu ñi taxaw taken du fari sankam taken du ngal dul mu nekkon yalla sa barke ma la gum bu téré yi rot ci digënté yaari wedi melni tan yu dal te kenn du wéré ben yalla sa barke ma la gum bu ñuy téral man da xagne seen yi wawat ñu gañé ñu gañalé ñu ñé fañé yalla sa barke ma la gum képen ba fay sam pété moy sirat fi djéggi mbir ya noy fa mom ta dootu denj noy yalla sa barke ma la gum kara bu mbolo mineraj di sendalo def ñaari patch bisu kero yalna la daj bisu kero yalna la daj sin bisu kero yalna la daj yalla sabake ma la gum nu dagu dem dar salam di xey di joxante salam fune nu de alay salam yalla sabake ma la gum soppe bi ila fas bañu ya kar ci yalla ci yow te xeggu sax du dañ ba faw yalla sa barke ma la gum ma ngi taxaw fi sa gannaaw djublu la wan ñeneen gannaaw fo meuna jëm yobu ma ga aw yalla sa barke ma la gum ku sidduul man sedduna ku fadduul man fadduna ba mat le wessuna dana yalla sa barke ma la gum ku sedduul man sedduna ku fadul man faduna ba mat le wessuna dana yalla sa barke ma la gum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi

0: Rikuna to biru bitayru mawarla Sukuna los gomba nukna dilabalu Yalla yawmi amal samayin uliya Sukuna talla layloho ya salamu
1: Jamani jamu jamalai waibaroma
0: Rikuna to biru bitayru mawarla Sukuna los gomba nukna dilabalu Ya la yawmi amal samai dunya sukuna talal laylo ya salam
1: ya maji ya moja mangay way mara
0: ya la satluna satam tal hamna limawesu nidu yaw lepp man la nax lepp nyaawna su fasak mbax jara tun won ngala man kon yeuremal jam bu tuti bi ya salam
1: ya maji ya moja mangay way mara
0: yalla setluna setantal xamna limawesu ni do yaw lepp man la nax lepp nyaawna su fasak mbax jara tul won ngal man kon yeuremal jam bu tuti bi ya salam
1: ya maji ya moja mangay way
0: Yalla kula wo wona burde gi kula ñaan am epp nga jam yaakar la yow nga di neenal kula ñaan war na jam bañaan na boromam

0: Usnama tok fenen di joyitu di jamu
1: jamaye jamu jamangay way maram
0: yalla beug la sopp la taqo di safola kuko am lu gen bolim bi jamam beug na sopp na la yalla way nga maynu sa ciofel daw ci ñun ñu safla salam
1: jamaye jamu jamangay way maram
0: wiñi ma jël fat ci xol ye may seen soppe du ci man lepp yow la yaay suñu soppe bole mak ñom ñuy doon seengal ji soppe wacc mak ñom firdaus taru salam sen ciofelu tutu te seen yeen reyna sopna len te yeen len yalla ya man motadil yeenay ci kun fa yakunu adina akhirat fi yaw ya salam
1: jamaye jamu jamangay way maram
0: gurani sant len ma
1: jamaye jamu jamangay way maram
0: gurani sant len ma wahidun moy xahar kawel ni melom ya delu na rotu sujootal ya allah salam
1: jamangi
0: yalla burla fala mbik yam amal na bax tek chamaxim
2: ikatesem
0: xewali ken bu ko weddi nañu len sant yalla buru bi salam
1: jamane
0: jamu jamangay way maram gon mangi dello manane uni l'islam ni yalla gessuni ahmad ni ñu nandal jarama ñel na muhammad sang ba bayu zainab okal so
1: jamane jamu jamangay way maram
0: kon julli yalla xewani yalla ko dotil bi le yonen fek dusu geet yi di sanni di ko dotil njabot gi ak andanon ya

Serinzal ku kosopu dedem ginana. Sehabi ku kosopu dedem ginana. Ranye sen waru gar war na be pudongo. Mogani jagani ay serin bakongo. Yaktala jaragam ay miram da fayir. Aduna kalakhira mufalla ngay bur. Doko am ci fenen balenen ludul mom. A fenen ci fudul mom serin ben mom. Serin tu bay ke manal rabbal baraya. Ya kamil khaliqil baraya ya, ya. Ya. Ya.

baña bayyi sa xol mu lak ci aduna te baña bayyi sa xol mu lak ci aduna yu bari ay nebe ak bari bëgg bëgg fotalu ñu ci nek walu ci rek

dajé bokku ñuy dajé déggo gi ñu déggo faraw ñu bari gi ñu bari fexé faraw sétane ñu ngi lay fexé ba ci fexé la ci li nga japp ni lu baax rawati na nak la nga xam xel ne lu balla te mënu do ko bayyi ndax melo yu ñek ci sa xol te dindi woko ba mu set a ñaan reuy bëgg aduna bëgg daraja tayel yakamti bañ doom aadama bo xamni bañu loko gis dara lo xamni li shari'a ko santane yu ñep dajé ci nit gi

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Barke Borom Touba ñoo ngi dajale fi wala fali soxna way sox gawal diko jang fi ci studio xel ko production di ñaan Borom Touba namu lepp ta barkel ko barke Cheikh Ibrahim Fall bismillahir rahmanir rahim barke Borom Touba dama xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom famay yasale am japp saqal mi faf di tour dama xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom famay yasale am japp saqal mi faf di tour di tour yi bayit motax ma jog nak di wax ci mom ne koy wax ci mom ginnane ya aw ci yoon woor jugal nak ta bakkat mbeur ma mam soxna wa isa ta bul den di fentel way ba bis ba la xey di yor kile jar di fentel way di wax jarne yi mu am ta koy tag boole kagn ko na ya di mbeur ma woor e yow soxna wa isa tu gawan mu tedd mi sa jam sa ñi ni yow ya di ab tawbu manke noor xana tawbu manke noor ne kon fepp war di toy te yow manki wo si wet tawal kon na fepp loor e yow soxna isatu gawan mu mag mi tawal ñi ngeerum xewal yi jooral ñu joori joor e yow soxna isatu gawan mu sel mi tafal si deerum bun manki xaalis ci bepp weer da nga sel boole ak yaatu sa xol rafet nga set ta fo tollu ya ngay jamu yalla ga dekke koor ta fo toge ya ngay jang tereb kitabullah qasida yi tam mokal ci ay tonni lek woor du cheikh bam bin jox la faaw nga wattu ko lile tax nga jeexon na ci jëm mom jafaf ta nor lile tax mu yor ab xal bu da tang ken du lal da fay bag day jokkar bi baram ba bepp gor te li kun bi kun tek sarma dal lolu sere la ni jaw fal fara joje la da wax ci deka wor qasida wa kana haqqan qasida am la won lile tax ku nek it war diko jang bepp wer qasida yi borom tuba yi nak modi betalam ku dem keur ga ma barab ba xam li ma wax bu wor da koy deglu da koy bin boole durus bu wer da koy jangulo ay nit ci ay lim yu wora wor qasida ak sinidi ñepp xam nim ci mel bu wer da ko fete wo tay facce ay haajo moko wor ku lay weddi daf la rere waju la yam xamul ni ko wan ginaaw ëlëk ñi mo gël ko noré nor malay ñaan ci barkem cheikh rafal mi nga def sa way bu may dugg bil bammel malay gis ci gis bu wor te yal nak ma nangu daldi may yobbu fa la sop te fuñu jëm nu and bo taxawé ma daldi gor te fuñu dem nga sérel ma ne len sama way la won ci aduna daf ma bëgg da way ma bëpp bor ta mo lem ku lay yaakar kay sopp def ko ni ba ëlëk ñu and ak yow nga ubul ñi bunti or ñu tabbi ci aljannatu firdausi kër gu mag ñu gis cheikh rafal ak cheikhuna bamba mër ma wor aya ummana nangul ñu ñaan gi ñu ñaan bu wër ba ëlëk ñu and ak yow ba du ñeefa genn gor joxane ko way daf doon nelaw yow xel mi dem ci mam asu gawan le waral way yi moma jor ta fum nang way wi yam fi fofé la xof di yam damay ñaan mu jooraat may yenen way ci bisi wor subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim barke borom tuba na ngeen deglu ma roy bahru cheikh musa ka ma bakkal ci ka dalam yeggal malaka na ngeen deglu ma roy bahru cheikh musa ka ma bakkal ci ka dalam yeggal malaka dina kan ci fi gën ak ñewam ci bi daan dina way ki fi raw ak dikam ci sodaan Cheikh Bamba yeno yan ba tak ko dem geej mi yenn ko lay feñ mu def ko muy geej xajal len ko mu ñew san sañam ba da dis fa san sañ ya di balé fa lay awé xoss ci digënde Serigne Bamba ak mbeureum mi fa lay xoss di wa tibbe ba am mbeureum mi mbeureum me lu mu wax yalla yalla na waaw te lu mu tamp ci diwan ñu na ko sallaw ma wax len fi turam way ko ndax ma am daam ku koy way di ko kañ le nga jot megum daam ma way soxna ci ma mastu mon fa gawan te musor gi digeete di gaay diwan borom cer bi la semal na ahlul ridwan cheikh bamba geureum dal fa jaar di yelwan ku koy sik amul cer ci cheikh bamba di ko set ci keureum tok ca kaw lalamba te li moko fi am soxna se bari may da fay kok ko di ngat miram ya day fay da fa beggon seigne touba ba da ko def hal di jabante di jokkar bi wax bay dal bay wa nga ca mum nata mo di likun ba fam jeexela da bamtu cey borom kun te bakam wa mu da bak moy jere jeuf serigne bamba ci bir keur ga moy la koy sax ñu delo ti na jaarama cheikh ibrahim rafal ci bir keur ga di bang ba ñepp mu am xal xar kanam ga da da billi saf di gu wer te kaddom dafa set lum la wax da fay leer sañ sañam ba mu lammo amul ci mbeur ya ak yenen bu ñu mas yoni fi fi dunya dogal doxu la sop aw ne yaay borom xass da nga set ci kaw ak suuf te sax amo tas jalalun wa jamalun dele na rango Cheikh Bamba wala mbirek na yengo da da dem bu ko sop lu fa gis lu mi laaj da koy fop diko yobbu ta do ñime laaj da da wax ne lu fi jaddi jaddi bu ñew ci sa kër gi di sedd te ngey na waxu ku koy xol bu la xole nga tit beus ak gaat jalal jagna rak lo ti sax de nu raat ta xar baax yamu def war na nari bi daan da fay ko taxawayam ba doyna keman amon yermane ku ñew di sakku nimbal da fay fop lamu yor le ku fof la jebal da nga sam sa wa gër ba kenn reerul nga tek len ci sa yoon mi ba kenn rorul ku mas jatt sa kër gi jigeen ak yi goor mu yar len bañu am yar da sax du len door soxna mamati mbake mu sey khifadil soxna sey ko yoron amna ay fadail soxna mamati mbake mu sey khifadil soxna sey ko yoron amna ay fadail ku dem feefa gërem xamne may na koy mbir soxna mamati dunal te mucci ci lor soxna mam isa bakke da ko defal khas ba muy maye cafe touba di xel li ci kaas soxna bali mum mam momit mo bari may soxna se ka yoron ay mayam da fay wey limal soxna sa mam fatim bakke mo bax ngay jolli ci waawon di gën di am bax soxna se ko yoron ay mayam da fay wey yalla yag ci dunya di dolli koy may ku deggul turamit amna gën gi ak bax ne mam aishatu gawa na len defal bax fi lay tej sama way wi tamal ku jebal soxna aishatu gawan mu daldi may fal johane bi ñewat don ci fente wi way ci tawfiq serigne bamba yalla bu fay johane bi ñewat don ci fente wi way ci tawfiq serigne bamba yalla bu fay subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim barke borom tuba barke cheikh bamba kon ma jog jema fentat asa way soxna was du mom gawani barke cheikh bamba kon ma jog jema fentat fa sa way soxna nga su mom gawani ma ngi tokol bi fess ngir xel mi di tewlo sama waji ma jog di fam rotani duma tayi di wax ci mom duma yokkat suma de wax mu becc ci man xamnaane suma de wax mu fof di nam sama xel di ko leral tamay soril shaytané innani mustu bil ilahi mu'ini buhr bi lay dikke ci mam gawani innani mustu bil ilahi mu'ini buhr bi lay dikke ci mam gawani ma ngi koy way te yalla nay gewelam kay sama way yi ci lay dagan ridwani jere jeuf soxna aishatu sunu waji sama way yi na rir ba dem diwani jere jeuf soxna aishatu sunu waji ya ngi rir fedi rir ci fi dunyani sukuran soxna aishatu sunu waji amulon den sampu ngay sultani ba nga feñe nga anni ala saqar ba fe fa gannar ci weru ni shabani baba lañ xamne ya di faawu borom ciir gir sa ñew nga billahi ya kemané ñanga na señ bi da ko leel baram ba di wax na wor ta dugg ak mom ramadani bele bobé ba tay jine amulom tem amulon den mako wax man joxane yow nan jar xamné yaay sunu nday ji sunu yaakar du tass ci yow xamnaane yaru nan kon di joy perantal fam nu mbake di tam tamal bu nu sanni ya di wax set wu taw ba nopi di xinaan ku la ta tan dabam ya day wala ngani ya di geyne borom bi ahmadu bamba ko ci gesu mu ndaw ba fa ngani ya di haqal yaqini ya di borom tun ya di mer soxna astu mom gawani ya di ab jek ko yam ci yow di la laqo ko ko sheikh yab bi don ci ab zulmani ya di jawfal fara ndawal gudu yaqo ko ci may dotu dem fenen di mosani raw nga sukar te den lu nok tiafka jot dem di la gis mo ñu dakal lu gujinani ya di xuk mew bu set da set ta do fer ko ci nan dootu dem fenen di cianani ya di sangum serigne si ya bari dole raw nga len fawni suuf si ak asamani dig nan kon ci yow te dootu no dello no ngi lay top nun te lay waxtane may nga mbollem ku jaar ci yow dan la geeyal ba nga nekke ndula ki ak gawani may nga mbollem ñi jaar ci yow fifi touba ku ci nekki ndabam ya day wala ngani yar nga len bañ ne neur doli nga len ngam ku ci nekki tafal nga koy ridwani tafe touba nga da ko ñe seen haajo ku ca naan dootu wopu beyte daani tafe touba juroom nga da ko defar lo ci sa ñoon yow amo ci kem giñ naane ta ko saafa ta ko debbe ta ko segg ta ko tangal ke yeen ko maam gawani ni la da def tafem nga soti ca pobar jox ko gaaya ku nekk fo tay naani ta ko da suukari ba muy nitte ko ku ca naan bo joge di ma sultani yalla ko faawu mboti yo yam da saaf diko soti ci ñu jël diko naani ñoo ngi lay ñaan nit ñi di ndaw di la xeytu yalla nañ laq dam ci maam gawani ñu ngi lay ñaan ñu raw mbexem shaytané ci dara jey munawirul bunyani ya umul mu'minina yaw sunu nday ji defnu aw sayni mat mom jalabani defnu aw sayta bo leno ki qasaid ñukay jang gudde ak becc ak takusani am nga ci ci qasida mama su gawan bis bu set da nga jang alqur'ani ñu ngi lay ñaan ci barke lamp mi leral yoonu murid xamal nu ay teggini nga nangul nu sunu liggey banu am ndam ci khadimir rasul imam gawani ma ngi yem fi di ñaan nangul sama way wi yalla na lay wayal ëlëk fajinani ñi la yaakar da lay bëgg ak di la top yalla nañ am sa mbek ci imam gawani top yow rek lañ ko def duñu tayi duñu debbu ta duñ ci ngar bobani yalla nañ am sa mbek ci faawu ci way yi ba ëlëk buñ dajé ma fa reeta

0: Abdul Bamba ak Cheikh Ibrahim Ayke la raw mota ko am hajjo dal lay wo nga fagné jamel borom ngeureum yépp ñew nañ xamné jitu na len bokkewul ak ñom né moy abiyon ñu faaf di saret yow da nga fajj dofi dal fa jaayi wop yi tam way ñak yek jaayi am hajjo ku ne saw xet té dal seddelé ay guro ki ay tangal sa keul day bes nga def ci soti ak miski yow da nga bekk ko waaj ngir tukki yor kay itam ga da ko teye sa keur mu tok di jangi baye yow da nga bekk ko waaj ngir tukki yor kay itam ga da ko teye sa keur mu tok di jangi baye gor yalla da na fa ñew mu na ko kon na nga juk taxaw ci na jwe mu dem taxaw di ñam ko basi sa cer bi da yag ngir bamba la fop jital durus ma won keur gu mak ñaarem nga nek fa ñit sa soxna bar sax yoyé da durus khasida bamba la fop tek ci seen kanam nga nek fa ñit motax ku nangul la sepp ciir ko ko lak na yiw kuy dox di bañ ni nga mel num jëf ñu dal ni roset ya am ta ya yor li gën ci ñun te moy qasida yal nañ ñu nampal salaire yi may ñu ni ñu mebet yal nañ ñu may gudd fan wërsegu and ko wër sa bis bi ñuy lay ci ay xar def ci ay buruset abdul joxane ko don way ngir di sap ngeerum talib begul nangu soxna ay sa yal nañ ñu nit subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim barke borom tuba ci barke cheikh ibrahim dor sante ahmadina ci mbeur mi may beug way talaq ridwana ci barke cheikh ibrahim dor sante ahmadina ci mbeur mi may beug way talaq ridwana way ko ma war mo waral may jëm di jema alam jëmum ji ngir diko jor ay way ci tobana alhamdulillah ndem ci may wayal du fi jog cheikh abdullah tako sere fi ci dunyana alhamdu sayyidatuna aisha bintul qadim may jema sataka way ci may yengir yana ya yore ci abi nga neen sey buntu lan fa gisi yal nañu ubbil ñu raw ma ma suga wana yal nañu ubbil sa bunti sant ndax ñu zikkar sa turu maggi wi yow ma ma suga wana sikkar sa tur di la satay deggi deggi sikkar sa turu magna yow ma ma suga wana moy deggi sant qadim moy deggi sant khalil nga boole sen chatte yeb laqrid wana yal nañu am sa ngeerum sey mbekte yal nañu dar ci mbolé wéd yépp yow mama suga wana yalla ñu jox ndéki jox ñu ak ñu réel fi ci yow ba léré gan ñu yow mama suga wana yalla ñu jox qasida ak maxtum solo lu yéré xélé ñu kaasu café ñuy naan fi tubana babul qasaidi yow ya doon ko waju la bañ jërul mu koy jang ngir du raq ridwana ya babu qahwatu al qahwatu modi café waju ko bañ bul ko naan ngir mot maro ci ko na cheikh bamba jël na café am ak bot ma dal diko jox mama suga wan ma fete won fa gawana dina la way ya ko bax ya sel yiw tatabe ya lak jooni ngeerum mama suga wana durus khasiday borom tuba yi moy sehite guddeg ba ca ngay durus mama suga wana ak leer gu yor leer di jang leer ya fa ganalo ba leer ca bir keur ga moy mama suga wana leer ya nga wër keur ga leeral lepp dootu fa juk daw len ta sakku ca ngir mama suga wana ay jooni jooni mala kay xey di ñew ak dem di nan ci ay leer fa keur mama suga wana ku wetti wax ji le duggal xalwa gestu miram kon te nga xamne keuram mo sut fatu bana gor yalla yepp fa dan ñew sakku ay ngeeramam sahir wa batin di seet mama suga wana yekati kat yek durus kat yek legge kat yi ken da wu jog bir keuram mama suga wana ku laaj mu jox la nga dem ku xif mu jox la nga añ ku mar mu jox la nga nan mama suga wana keuram gëna ku wute na mbolem keri gaay ngir mar mama suga wan mon fa gawana umul murid wa mu'minina fi abadin dunya wa akhira li aisha gawana ya umu rijalullahi bint ahmadina yalla ñu boole sa ñoon mama suga wana yalla ñu raw raw bu ken musta raw ci qadim bi jeeyi cheikh ibrahim qal mama suga wana yalla ñu lak sa dir ba yak kat duñu jot bi jeeyi cheikh ibrahim qal mama suga wana yalla ñu fa fete wo ñu teñu ndax duñu rot bi jeeyi cheikh ibrahim qal mama suga wana buñ depp buñ yoxi buñ ñaaw ñort buñ bayyi bi jeeyi cheikh ibrahim qal mama suga wana yalla ñu def ahlu legi ñu durus khasida bu deg ba ci takusan mama suga wana bolem ñi lay top yalla nañ am ci yow lu kawé seen ñort bay sante yow mama suga wana ashabul jannati wa kurel bi fete fi yow yalla ñu lak sadam mama suga wana ashabul jannati wa kurel bi fete fi yow yalla ñu lak sadam mama suga wana ñu fete fefa ko la yay jang ay khasida tay sax ci kenn la yow mama suga wana ñu wax ma def ñi la way waje ko seen bis bi yal nañ ko nangu bu wer mama suga wana seen bis bi yal nañ ci am lu kawé seen ñortu jeey cheikh ibla fall mama sugawana amina amin ne len amin ci barki borom musor bu dis ga te moy mama sugawana amina amin ne len amin ci barki borom musor bu dis ga te moy mama sugawana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بارك بروم توبا الحمد لله القديم عبدو نتي ني وادي جيم غير بغا واي حب القديم يالنا سي لاق اي غرم الحمد لله القديم عبدو نتي ني وادي جيم غير بغا واي حب القديم يالنا سي لاق اي غرم مو جيت دومي ادمه تما حواك مام ادمه تي خم لا خيو تي بنتي ما مام لا دي وقتاني ميرم hubul khadim modi mom hubul khalil modi mom mo jitu ñepp moy karim ta boole ay dunne ngeerum moy ki fi yor sirul kamal moy fali gor ñu di rijal mama isa de lay misal kenn la moko mata gem dawe ci pey ba mu ne bamba ko ber bo me mu ne ci kenn xamul sax fa mu ne mama isa ko bari ndam yow sa musor du kala ya saw dal gën malaka ya say gona duñ walli ya gi seru wuñ fa ñuy detam ginana ya bi gëni gaay yaay sunu yaay di sunu baay yam nañ fi yow yaay sunu way mama isa ko mati jëm wayna la daw ak daw jeek wayna la len yal na ci yeek di jëm ca kaw tay gëna yeek ba jor fa ñu joxe ngeerum yal nañ ñu fop yobul ca kaw ñun ñi la gëm ñu jëm ca kaw gaay ñu bañ di teet ca kaw di xol ñu ñok sunu ngeerum soxna ci yem na kuy minef yem na ba yem ñoo tassawuf waaji mu yemu rek ka soof ki ay miram magna xalam soxna ci yaay geejju ngeenel ku ñew ci yow du massa jël yaay cheikhuna te yaay khalil dagul teway am ngay ngeureum yalla ko motum basmala dagul teway ma top la talay wayal fi bandula sa jëm rek lay xalam yalla ko motum basmala dagul teway ma top la talay wayal fi bandula sa jëm rek lay xalam turam mi doyna weddi ya diko sikkar sa guddi ya ba bis bu set ca waxtu ya ku ko saxo laqi ngeureum te jaamu yalla ya ci man jang qasida ya ci man te alquran ya ci man ku jema xamna day gelam e way lu teñu fof du joy ci sunu nday ji fof ne woy budul kon ak mom kon ñu soy ba duñu jaar fa bir kërëm e way lu teñu fof du joy ci sunu nday ji fof ne woy budul kon ak mom kon ñu soy ba duñu jaar ci bir kërëm mo xey fi jital bepp dom nañ qasiday sama dom li rek jaar na yam fi mom mama isa ka bari jom bëgg borom touba waral mu fof jabotam nga yebal fof jëf xolam da koy duggal ci jëmmi dam mo bari ndam bëgg borom touba waral mu fof jabotam nga yebal faf jëm xolam dal koy duggal ci jëmmi dam mo bari ndam mama isaay nurul jalal mama isaay nurul jamal mo jité wa ahlul kamal mo mata jëm ci ay mbiram mbolem ku bax bañ na ko kar fu meuna jëm dana fa jaar fa bir kërëm tok diko xaar mu ubbi dolli ay mbiram mbolem ña am fasahatu dat ñoo ko kër mama isaato donte dañoo ñew mu fatu danañ ko xaar ngeen gis jëmmam mbolem ña am fasahatu dat ñew ci kër mama isaato donte dañoo ñew mu fatu danañ ko xaar ngeen gis jëmmam te gis jëmam ja doyna ndam deggi waxam di gën gi ndam nan ca tafem ga di ngeerum lolo waral ñuy xaar jëmam ñam yi fanan yam da joxe ca lay falé di duy naxé waji ja mos la ko texé bokul ma gaaya na ko cham kum jox nga gantu yaqulé sa tur du dem fañuy falé do bax li fi sakka falé ma yému soxna seen biram fal na ci goor fal ci jigen faj na ci dof yu ñepp min ku mos ca ñam ya dootu ben len ni biram ngeen ay ngeerum mag ña daron cheikhul khadim ku ko ci gis dal di neexim so tun duraf ngir aw melom ki ay mbiram matna xalam leg leg jalal ja fen ca kaw de gis ko tit melni ku liw di kat kat ki mako naw cheikh bamba rek moko xam leg leg jamal ja dal di ñew nga diko xol tay gëna ñew leram bu neex nga melni taw kudul qadim ka moy mbiram yalla ñu boole ci ñoñam te ñuy leggelo ci mbiram barab ba ak fa bir kërëm balak ay gën gi ngërëm yalla ñu woñu jëm ci mom bañ xamne mo di sun borom mbolem lu bax moy ci ko mom bamba ko jox am sañ sañam magal gi ñew na daw ci len fa bir kërëm magal ci len ku ñew sa jëf jëf du neen so fa jëgé yobale ndam magal gi ñew na daw ci len fa bir kërëm magal ci len ku ñew ba jëf sa jëf du neen so fa jëgé yobale ndam cheikh ibla moy abori jall mama isaay umur rijal motax ñi mat ba doon tamal dañu fa ñew sappuy ngeerëm cheikh ibla moy abori jall mama isaay umur rijal motax ñi mat ba doon tamal dañu fa ñew sappuy ngeerëm ñew len sappu ci ngeerëm boy dem mu taf ci ngay deerëm sa xol bi set ci ak leenam mama isa ka mata jëm ñew leen ta sappu ci ngeerum boy dem mu doftal cey deerum sa xol bi set ci ak leenam mama isa ka mata jëm ña jaar fa mom am nañ ngeerum ña ne fa mom doy loy mbiram motax ñu tok di xaar ngeerum yalla nañ fa laq gën ci ndam man abdu ma ngi ñaan ci tay mama isa dol leen may ba bis bu set ñi gën di wëy di gën di jublu ay mbiram mag ñangi ni xaram ci nan ndaw ñangi ni yalwaan ci nan yalla ñu jox li gën ci nun ba duñu ñeké nak mbiram fi la di tej way bi di ñaan barke ta nek poroxaan da sol ñu reel ñu mësta naan ñu jëm fi yow ak ngeerum fi la di tej way bi di ñaan barke ta nek poroxaan da sol ñu leer ñu mësta naan ñu jëm fi yow ba duñu gëlem cheikh muntaha na yok wat man nal ko yit maul hayat muy dundu dundu mo ci saat bu yag an ki ngeerum yagal bi cheikh hamdi fall khalifa cheikh ibrahim fall defal ko lekul final mu yegg an ki ngeerum سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم بسم الله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا بسم الله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدري رفع دين المصطفى ذي القدر مويس ويو دورهم تحالو جن قبل بوب الليجي ماني حالو ma way fi way wu daw yaram ci xalu ngeen xamne boba legi ma nga xalu sa xal ji musna dañ xana leg leg mu giif bama ko xame ba legi da koy gëna xif leram gi moma gann ma nga tartari ngir am jëmum ji mo waral moy feurfeuri way na ko penku delu way ko soowu salum ba gannal ma nga tok ni xewu way na ko penku delu way ko soowu salum ba gannal ma nga tok ni xewu wër na ko penku delu wër ko soowu salum ba gannal ma nga tok ni xewu mangi ni xew qalbi yek na waja kon mangi turu wat di way sun waja ya umul awliya wal anbiya khalam sa jëm day waral fanaa khalam sa jëm day mayek wilaya ta day waral sa turu siw ci gaaya ti may wayal xam ngeen ko mama isa la umul muridullahi moy borom dula sa xol bi toyna sa yarom yu fab di daw ngir ni ko ndaw ñi deggmale boole di daw e wayu shaykhuna al qadim jambar ja ndaw ñangi ñew yow yaay borom mi daraja e wayu cheikh ibrahim al yaram bi nital nu mbacke bunu reer ci all bi xamna ne yaman penku yaman sowu salum bagana fepp ya ko taw xamna ko dara nek ya ko daral sa wax ji werna worna cheikh ibrahim fall waju xamul xamul quran ñe xamna ma masu gawan famu nek wetna yaman ci suuf yaman ci kaw do sen morom ku wedd sa wax ji le xol ba amna gom ne soxna fatija ma musta jeng ne wonna ahlu mbacke moy sen sang defar nga wa gawan defar wa touba ak wandula yow yaay borom touba kuy wax ci yow lu bax da fay fof baxle kuy jema wax safan bu dotu baxle ya bax di baxle ya bu yor lu baxli te moy qasida ka fay ya fi rawle sa ker gi amna bamba amna cheikh rafal am ay qasida ku fa ñew dole ku xal sa ndaw gi ñepp wax nañ yow ya len yittel sa ker gi dess na del ya ka barkel wa mi nga ya di taw bu anul ak nor di la jëfël fokk na ay junni koor baq bi toyna xep ñew leen waqi ab dir sa gerte ñor nga dal di deqi jëmmal ci leen deq ci leen wona leen di jallu legi yep mo man na leen mbolem ñu bax ñaan ci leeri xeybu ya ken yeb ko mbakon ñu mel nikkel bu ya yeen ñi nelaw jog leen ma wal leen aisha mi la di wax nuro wul ak me aisha aishatun bint qadim al mustafa mi la di wax amul morom du fi du fa durul qasida yi ta addi yalla ko yeyo nga ko ngir yaay borom xamna ko kërëm nga day dakk lu bon bam sori ko mo tax ko fay durus qasida yek nako mam astu gawan ya waral setan mer bolim lu iblis tabaxon xey nga ko far ya dakk setan mu daw ne meng ya tabani durus di ami meng ya tax mu jog di daw di ñaap ni ak golo tay ji ku bañ soxla ci wute wo golo gay la dar sa leer gi mo len gann ba tax amuñ sago ci yow yaay ngann soxna ci yaanu won lu tax ñu yem fi yow nangul du sun jëf yi te yal nan sax fi yow mama isa ku ni fexel jogil nuko budé ko ni xañ sa jëm jagil nuko ya jar di joy bu suñu bëdi muru ya sopp cheikh ibrahim fall mam sa wuru ya gëm borom touba te ya ko bëgg hubul qadim ya ko don ya mag ya sel xol sa xel ma dawul jadd jublu fenen fudul ci mom ya deddu xamna ne bam mo la jox melom ya lolo waral nga da jëfé jëfëm ya yalla nang nu yir yalla nang nu ar yalla nang nu yor ba faaw yalla nu am ci yow cieur xamna ne man duxane ya ma baxal bama la xamé ba légui dang ma jaaxal ak sax ku dul man gaay yi gëm la xam nañ loola waral ñu fu ya am sañ sañ ma delu ñaan ci barke cheikh ibrahim fall suñu joggé fi yalla nañ dolé ko xaal ak gaay yi lay top di bëgg kay jëfël ñun ñepp yalla nga nu boole faf téral amina amin barke cheikh bamba ak barke cheikh ibrahim fall lam bamba taxawluna abdul ahad duxane mo don fi way mama sumam gawani taxawluna abdul ahad duxane modal way mama sumum gawani subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim barkam borom tuba alhamdulillahil karim dil minan ala sirali bi urudin wa sunan sakartu li annu qasaqani li watanin bihi nafama qani tay mangi way ci bir jumaa tuba mbeur mako fete cham ñam fatuba tay mangi way ci bir jumaa tuba mbeur mako fete cham ñam fatuba soxna ci fete cham ñub jumaa ji dina ko way tay ji ci bir jumaa ji juroomi fantalata fi shahbani ci lay defi beuy ci mam jawani may ñant barke lamp fal soral ba nangul nu way wi maynu ak hijaba ci barke soral bu ko fete nday jor yalla ngi yeggal def nu faw ay dor ci barke soral bu ko fete chamoy yalla ngi yeggal te fegal nu ak moy jaajar di dox di way ba ak gi dendey ngir am sama rijali yadi sen nday ginnane soral yeko fete qibla yow yaay borom tuba te wax ji deug la ginna ci soral yeko fete qibla yow yaay borom tuba te wax ji deug la mo wax ne moy borom tuba te moko jëf motax nakoy top ne soxna senu saf wadna ci soral yeko fete sow waji ko gëm doylo ko dal ni ciow mam asu gawal ummu ahlullahi borom tuba begna ci yow billahi mam asu ummu kulli jallullahi cheikh qibla wad begna ci yow wallahi wa keur borom tuba yi ñepp begnañ dila sa ko soxna ci ya am sañ sañ waji begul wadna de day jël naare te bu ko tubul faaw day dem naari ku bëgg mama isatul gawani des nako mbay ay ñenn bir jinaani cant gi wërna jërëjëf señ bamba jaara ma cheikh ra boole ko di bëmm ñepp nga def kurel di sant koka di gëdd seen tanki yi ney malaaka mo jara sant jara way mo jara kañ mo jara gëm waji ko weddi mala bañ ma isatul bintu qadimal mustafa jëm nañ ci yow yaay sunu marwa ak safa mo gëm borom tuba te jox ko leppam fi zahiran wa batinan ak jëmam xalam jëmam ji diko way lay jalle motax damay xalu netal buy jolni sa bay xalam jëmam ji faf di turu ngir amelam saxal mi daldi yoru tok len xalam ci jëmmi mam gawan ji harfan bi harfin mo borom juma ji tok len xalam ci jëmmi mam gawan ji harfan bi harfin mo borom juma ji wax ji na moko wax bu kenn di ngat ne moy borom tuba kale di ki kat feñal na ay mbiram ci akhiru zaman mayami neena fang melni asaman serigne bi jital na la yag jitu mama su gawan ko la bañ wax jutu am nga ci ru qasida da wo nopal ci jang ay qasida ya ko farlu bu da durus day ko jikem ya tegalé mu jëm ci kaw soxna ci moko xaralé mu tam li durus di teggi tek fe ba fi le mat mu jele fe delo fi mu tam li durus di teggi tek fe ba fi le mat mu jele fe delo fi da nako deb ba ñak way soté ko bu jegi ak dayo jalal jay wër ko soxna ci ay miram mene su ko xam nekul ñuy gëstu ci téré xam xam no mëna mel jangal ba doon tan fooré tu tax nga séru ay miram ci téré mam asu gawan batte mo nu jaaxal lam wax ci bir musul ga mo nu jommal ko xamni ni bu gon ñepp daaje musul ga wat leen gañe dañ ko rañé ko xamni ni bu gon ñepp daaje musul ga wat leen gañe dañ ko rañé kuñ xamulul ci mom da ngay tok manu balu ko moy kam ga dañ ca daanu amna ca ga yo xamni mo leen yégué mo taxu leen di ngat jëfëm ya laggé amna ca ga yo xamne mo len samp mo taxu len songu dajje ay xepp amna ca ñun dileen ni faf liggeelo ku len fexel dajje lu lay faf joylo amna ca ñun seen der ya moko toke bo len jëwé sa jëf ya dañ koy rekki yalla ñu bokku ci ñamuy liggeelo ba faaw nak te yalla nañ koy doylo muhammadun joxane moma waylo mama su gawan yalla am musolu muhammadun joxane moma waylo mama su gawan yalla am musolu yalla nga nangu ak bisam yegge ko ci bisi mag ye mbeur ya faf rañe ko waji fa ñew yalla na hajjam ya faju te bepp buntu bu mu jëm buñ ko teju way wi la man ko way jumaa yi toba ci timi sa geela ko def ci boba yalla nga nangu way wi dal di koy gëreum ci barke cheikh ibrahim al borom gëreum amina amina nelen amina ci barke cheikh salih amina amina amina nelen amina ci barke cheikh salih amina subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Groupe Communication Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.